Exka FM 107 o eta hono nyege tsama tsa ska sei se tsama go khoma te ya o rogwa wo hatu e adri ka e go im am a khatla mare tama go ga an ka de dato mo kwana mo ka 20 ka dima mai 5 ka ngwe ma 2026 sim am o tsama a ga ya go ta go u khoma na aba si ya go ta kwa ya tsang tsa re go ta tsang tsa 13 ka kwana jim am o tsama kina kwa da o ke ga qamsa na go tangye ha no ga di ga a tlo sina go ntla kwa kong lo ke su e ke ga he hambe ga a be go eta ga a isi ka ga mo a sen to temo ana go tloka aba se go ka inja kung ha kare ka ha re mbas kore ka re mota ka re tlo kona ka gabuta ha tla mo a sen go takwa un dom sen go takwa do sen ka shu e ke ga he mo ka sen go takwa ka inja ha akun kho am ge to kon e shora shora na dung dung wa ka dai dai go kon e dim am e tso khari khari na kho mo e shora shora na im ke ha di ga mo a sen go tana go ka mo a sen go takwa shure kwe re ja o kwe ta te o aba se go tikwa ka e ga ka inja kung ka tlo kon e di ga di no ha aba se tsamdi ka ha di ga do re go takwa aba se go kwana ga di amu tsana go u kam tsam sim am o kam a ma e se ka ha aba se go ka ta tsa tsum di a o gle di trek am di ta di ga amu tsana go ta go do se na kwa no tsan tsum kra ke tsam nde go re go tsui di aba se ane o ka tsum kra tsui te ka go ta go aba se ma tlo ma e nng e di ka tle an e di wa tle di ntama ga no te o jirika shiki te ho enke a e he e ai ko jin ai shiki awasi ya ma khuta khuno khaka inja kunta anta te tle ya ngwa ko ngano te ko ka khate ndi kuri ku mba kuri kweta koma tsam jim am o tsam te awasi ya kok SVE ke khaya te awasi kwata ha no koma e tonde te jamat matiri ya no duks nduve tonde te twa ai ko ta tsam jim kona ka te tsichom ani je se ko ta ko te kuno kha awasi ko te kwa kha a kha o he e kuru te SVE ke kwa kha mo tsam ri kwano kuna khana uje na ta ikar awasi te no na ta idi mukunda mki kuna ti no nde khuji hisena ko kuna ko ti re kare kha ke ke ko ta ko koma te khuji an tsa unsa hasa te khuji di fe ke kha mo ko ta ko kha tsuki te ma kha bori ke kha ke ke ko ta ko koma khuji te ke an tsa unsa ke an ko te we te wo ko te ustasi ke kha am sena ko kwana mka koma tsam jikite wo no te keke no bori ko ndete dara kom kite a bori ko na tsam te damsa ka ka khano te khwa kar kha kya wano te kai kai kha tlono kung khwa kon ta jaung e ma khom kar kha abase ta ha ta kha tsam kom ma sieve tsam tsam skano achte tsam tsam ka tsam tsam ka kwa tin ne tsam tsam tin tota ate to anta ngwe tsam sim am o tsam a te kya bana ko ta o kai nja kung khwa ko kung khwa ta tin kwa hi to te tsai tsong kwa kai nja kung ka kwa na te kiti he tanto tete tsare ko tsana tsare ko kunya tsare ko jaro tsare ko jamana tsare ko kunya tsai u a e he tsubu he e tsamka ma e tsenu ma tsamnu ma engai ke ma isi ka no mare ha ha e

mbambara gago ke hem tsui ga mo ga bona ate ya jewa ka ya kwa nka nem tswensi ke ntse te tiyo go psalm 40 verse 11 no tiyo go te koma go nta tsa khanem ke kharo sna go tswara go i makhare ta nta i khanetse hiti ga tseka e ga tsa go tite o ke se ata i ya kwa ta tinya de tama ga yo ga ate gang go no ga nam go e no ga o khoma te ke tieng ke te ta go te khekhe i akuyen tanga masaya bate ke hem tui kham khwena khwema khani ma dang kara la par kham la par to khan khani ma ga ko ham di ga ka manu ka te a khani ma yowa kha de to ko te tu tse na tse khani ngam ku he no khani che ka ta khiri um ove khani ki ke ho te wo sa ya wa khom no ke he ho ku in ko yu khani ma te ka ti we kham ho kham die cha ho te kham khara yi ta cham ga san ma no cham khom ma cha do mi ko adita ma khanim ki kha san e si e tu si tu kurina kuri te ata khiri te nti o te la parana ko ta jara san ne khani che te nguye te da di te sa di ka wa ka a te kha di ngam ko na kha di cheka khiri o yare wo ha ve cheka khiri o yare wo ha ve ngam ko khani che Hayo waha ate gang kota kung utama kuyata.

0: mbam para go khomana garado a keketen khwena te bori he a qisara ti yafta ka punda eskom khana o tle a a kara khwata Johannesburg su metro rate a sinata khana nyama ko geji a tsebek eisa veno khana tsunta jikita maga geji a yo ka kha khain kara kha kha kutta metro en tseka khana a wo ko ha khashu anisija ngo kurota kwa nkwen ki te kuhanse ti siri he a geje kakko la ki kwa ati kwe no asu kurota ji se kuu hain esko msuka moinu 5 baliar trante ka se siye kwa hi Johannesburg kiona ki se ku kama kara kwa iti 5 yuni ina yamoko a in kuma 5 baliar trante a kiare kara te ku kwa ata metro e moite kwani tseka siri mboronga di ani a tsuni sa kha se ko go khata ha kwana a ke ha e ka maki jao ka ton khwena no business khwena ta municipality de a kwa go be kwana ka ge di kha kona a ka t kwano tseka khana do go be te ko metro he siri a te ko ngam tamano khan a kwa be eskom na ta esko mkhasu ane a ka tisi khana yama ko municipality tisi kwena ka asiri ji a kwena uka te ko se tagwe. Nasnara vervolgens gesag kwena a ka te kwa khanu khana wo khwata se ko jawe a si nyam kara khabana ka kwa kia maita di ngam tiksi a khama jo Ferrari si boyanim a. Takono dri a mboronga kara se kai kwa rakwenye kwe atan. Mboronga manda khese ka kwa kha fonten so o landros kae ka o impumalanga susiki mboronga a a khoro go iti ka iveta kwana aki e wo nye kwe a mkosile taba sietibe a kae a kwana ka tamanu enfiehie na a ko ye khate kwe a kaijer kayango a ka to kwa khano taba ncema o ka tsesu e taus ka kha mthame si kharati ma kwana a khama a qae a si nya na tireta taba ncese ka se ko a khoro go ita em ka parte ye khana o ani tsenji a dri kwe nao je a karti parliament su committee ki ngo ko jaota dina pala pala su o mboronga a yama ko te ko sisa san nao ji a ngana a ka ti kwano khana khana an je parti ki khana a karti si nyam kara khoni pa president de ngo hima no parliament ki ngo ko katri mata ha ma John Klope ta khono o di sweep a mbatu mkune John di ta khono a ke ka yisele Litchfield Tsabalala town politika parte ji kam afreda ka si kara khara go iteng tsone a ina te ko speaker national fra father nga ko ito ko di jiza ki khata di nan ko re din ina der ta ga khwena a committee ki ngota di na musu tsau ka ga khwena ga na ane a kara kwa ti si committee a ngome tinu an committee na si ko ke nau president de Cyril Ramaphosa a mboronga kai gureta Boris Ukhiri oe President Cyril Ramaphosa nu ueta Botswana ka se jao dara a sie kwa ti kai yo ama sie ti kham kwa kha President Duma Bokoma kama akati Ramaphosa nima sie ko aki ngogwe kham tama am seta gamuni kwa kete kaisi ki nga sisi ka kai he sit African Botswana ta ngwa kaete akumisiski South Africa a he Botswana su nyam kara Botswana si jawok ai twa kong he ngi sider ke South Africans on vakalang samiens ka putusa ana go nye sadek tikweki tia di aki doro ai ko anyama ko te ko sai na ite mo to kwaru aki ha doro ai ko jisa di mandai ko kuka a geji darana te ko na ta kono doro ko kitia kwe di kewo atamaha aki tsusa mu ka go ha una mo di na ta politike i eta ko ta ha re ta kono amenu mo di ngwarata e ko te ata President ma Ramaphosa kham ane a Botswana si o a choji khabu khuji ti ko cho ka tite ji nga jwanga si kama ki ta khono joro ki ta ko ji cha konga we ai atama si ko darana ko te ko mo gwe ada te ya te bore khiri khiri ngano khabana te bore kom sen akhire qamno xk fm ski
1: koko ben ngumi wase se wala wa 5 minute ke tonga siwa ke xk fm yang ngam ngum wase se ya nam ke ngum omi first of mangumbu Eskom ta konhia ki te ki akan ki Johannesburg metro manira ngpling ngabi ongsing ki krahan yang huzra nut alia ki metro ya chan o hi akama hi ki kraham metro akakhamo ko ti ivi kom pling ngabi o to the wit and agan came a Congo young here, Wakaraha Hanak on a way in Unava, Kikong King, Yachan, Kayaki, the Kawaki at the G 5 milliard Randi Malian Kuam. Jonas Berehe, at the 5K units, Kehane, KT team, Ian Koma 5 milliard in Gamali, Ongkom, the Metro Malinka, Totaku was like Kamakweka, and Kajiki, and Kamakweki. KC in Makim Gosu, KC and Gia, Metro Yachan, Municipala, Vico Metro at home. Ta Karaha Hanak or Angandaki, Kakochi Jalagika, Ehe Metro, Ku Awana, Maliki Karaham, Ta Toku Ahana, Eskom Ki, Kahi Plinova, Yuanam, Ta Eskom, Kitisatu, Ying Kagi, Ku, Wanakam split Gim Halim. Tangulin agan khunu sibsak au ge ta an ngde ki kulatani kale gya vi ko mag es ge hana ki khlatia khama taxi ngwa jo ferrari sibanyoni eti ki dirigen se hana kin khula khula khne plan ngwa se du ta jo hunt in agan ngum le ya ngan da mana khatam ko kha funtin kin khunu sibsi kin pomlanga khuna sikki pagala jliya ki ahe antar ki wa mko seli Taba, Toki Gia Hofukunam. Takahe and Fihi Kankui Hanako, Anako Kankui, Kazirahan Yaho, Palingavan Taba, Naki Kumkun Bay, Kanu, Yoki, Hana, Kigan Nomakavakati, Kikahe, Toki Gia Fukunam. Taba, Kaganinika and Skil Kagavikwamam. Ta Emka Parti, Takum, Yikin Yaki, Yich Quadri, Chigbe Awa Parliamentin Ape Kumitie. Yehe ko akam sung la yahiwa pala pala wa mukufi sam. Ta yi parti vanga president hakang echiki parliament in Nova yahiwa John Tropeke hana, chiki wofswif mbabato mukwena zondi, enewake kainsile left field sabalala. Ta politiki parti nsiki haneki kolo atiki frida hakam kum, kahiwa chitwagai hana speaker yahi wa. Parliament de wa toko di diza ke komiti pringa wasi tak kaya kwe hi wajit tukat ay ina di hartaham ta ufong kwa huzla ka ang kakavita kakaki ka ang kihanay kang kwe hong komiti pringa wasi tak kaya kwe yi eh kwe kwa kam sung mokong ama ke president sa Ramaphosa masi ong hanang ulam iko rasi president sa Ramaphosa kaya kam ka ang hinawaki kokobe ke statu ng aka Ikomas kama uwa bocona kona yaki uwa kikahe bocona presidente kelaye ya presidente Duma Bokom Ramaphosa chitagi ta uha atakonui ke jango hewa seziwa ke sit Africa bocona kam komisi vikwamam ta sit Africa wa bocona ayi Koma panga only to the two up panga kamukunawa, case the Africans and vocalizing a bungam. Ta amakre gatia tia, to get that digging, going halaman, she get come soon, o giglu and home and alarm, energy, visita vikoma, and our key, vikoma can hear a drunk gum. Ta chisis seeker, stinigia come soon, o our politica, mugusinga, and him. Enewaki tolopa vikwama, enewaki gwarta vikwama. President Ramaphosa, tani Botswana, ki disang, kwa esiku awaya ya agdaya maku ohongi kamsungu, ki disang yang he, siku angangangim he, ki kikang he wa, kii enewaki chingkwi, Hem kita mungkin ikut orang sih, masih kita walau ah, tu sama kau.

nga nga e ka kwe nwa asawe ka kwe zo ya te ti e mana ka kwe nge e ka kwe andwa sa e ka ya di ga di mieta kwa na ga anwe ka kwe mangwa go be nge ya nta nga zo ga kwe de nge na go ma ga kwe nge le ka le tama a ka kwe ma ka mo kwe ka nta ga ntwa ma go ta ga di ga di meka a zo e ka

Kanatamika, wewe kasumbi kange, kanatamika, wewe kasumbi kange, anandemba, wewe kasumbi kange, namungore.

kukunum chumwa se che wala wa ak ki ex ki if im yang ki ahanam ki ngum omi fresh tumba gumbu ministry yang ki wa polisa wa firos kachalia an ngonda kisit afrika polisa vi kuama chita git ak khamsung disiplin ang aka aveta o jela ya ta malit ngang hum wuzala ki parlamenti aggregate ke hanon ya ang da ki bunga ina wa ki yi wa plisa prin nga ba si o hum kham sing u nu hu ju bisa ka vi ko ma ki ve ta ya jonong ma ka ni hum an khawa mun sing ji bi prin nga wa ka tu mu to ga em minister an da ki chi kan ga ngai

0: Satuhun. Yinghe kwe gikama kwe disiplina, itudutu apanga vikoma, egaveta ya chwanun kwe pelisa vikoma, yising moko ohun kwe ohun chitwa klenediwi ama pelisa vikoma. Ta ofun e kaita ke pretoria kona, ta ye kanku I kaya toke hana, ke malti maliar tirandi ka tender to sakwe ke wa yeku auto dark glupu walking on fire echike department yi he wa gongu du in waki gnen gnen kusung u eke tefla ai grupu centrum walking on fire ang de ki kawang ne tengau ki khuhana QCC ka ke da oktok om ke I mandala tindere tatne kita tisa ngkontra kya ngi wa 5 mil yartin em hali ya iski hana tefla pringaw si on ya ke ko apangam ta grupu yi ang de ke chike hisiki okwa ka wisi se to kita veta ya chang kanga ki ka ng department di tefla yikin khuna da yi balasting chike hi akwa kwa yi di de ge jela nga ki ka ng datam yang hi sikya hani yo to chi si si yi to ki ngo I datam ang ki ngo kam ta yin kwa gya kham sung u ngol ni ga cho a khan sa si yang he wan nik si gu me de mo le chi ang de ki pe ka he wa e bolan ga ga ki tum gu si ki democratic republic congo kam ma chu a chi de ga chi gu gi ta nga kham a khwi ta chaw de nga kham a de sin dim ta kong onor tin der ta ga chi thwa ta no kha tai kan yi ke wa ta ke khaya khu e fa fa nur ti khos ku wa nong ka go me de mo la chi an da ki ka to do kham kham ko mo ko kham sung u chi ga ni kai ga a ne u ka ga e ga nga ki ka ka fe sa u o ka is ku a wu zalam ku fe sa to ko e ta kham ko e ta an da ki chi thwa ti se ji ka na wo la ki chang su ku a fe sam Ekolosin, pertanyaan ini bangga menester yang he wang lingjing ku panggang ngawam ke hana u kangkui taki maliuni agasi tua ke gong iji gigi tak tak kama kuyati kang ngagi kang ang am kang he wa ngkulang he wa strati he wa humus wa sigiatin agang Ivet Cooper ta kwasang aga iko ma jangu ngau an sik ku ke london khuna gi hana kan ku I ta ke ngulin ngai hm ke kaus gi a kham sung u ke kaus si ka he a wa trumons ku a wu zala ka ku kum wa hm I to da ku e a ka kham ku e ina wa ke maholi ta m kalong ga yang sik ku a wu zala ka ku wana chi bi si ta ku par an da ki hli ya hm chigbigi da kali kama kuya walansi tu akum katani ku kum ta katani chigbigi da kali kama kuya kawishi chik anghe si kuke kumtuan hi kuke kham u ina wake ka plesu katani chigbigi da akli chow kama kuya ke kumnyo yang kum achigde ya anganda ki ngolin ka ina wake kani tuan presun akan ngau ya tisak tau mku wana cipsi sika kem ke gam kun hum ito lasi ngasi ke wala awa tin jasam kun hum
1: kame teki akha ikam tako 5 minute tenge karakon XK FM siki no te khawana mbamba kwa gwe rado kwa mana kikwe ten kwen seta no boritewe kli sarati yafta kapunda Nuwa makara nga kwa iti menestere mpolisa koma Firoz Katsalia Aka atukwa no ngutresika South Africa si o polisa nzawaku na o teko am titu si disiplinire han hika kukwe an khama kwa kwa rahisa tinungo cheka karango anajawuko teka eja kumta. Khama site kuswere ti siriji nyama kwa polisi anajawuka kuji ukuji khamsite kwa parlamente kuna kutu kwa ankara tinki. Khama anka tukwanu mwa kitinbunga na no polisi anata ana ujawe nyami kuhanango anakai tina anango gangu angota kwa na hika ite ngu polisa akan jauta ti jau jahaji a chaka karaka hita kia ite kwa na a. Minister ma a katu kwa nu ngu kwe ngu mungu na tiku ngu polisa a dukuto kwa kara nu chaka kara jau a jau polisa di mutetu umie te kwa ha tikuwe a ngu kana ngu kai polisa na a tinu mbunga na tamaka nyamoku ganta polisa a. Kau kaya ka ospertoria ki kwe kwa ngwe taku itawa akata te wata multimilliard rand siri a tendere kwe kuma te di ngwe ku ate te ang e at siri a kong angusa working on fire takono departamente tsao ang au takono muka ma akewo kohe no telfla takite krek ameta se kuku angwa hye di kusuwe a. Working on fire kwena a katu kwanu an kew di mboronga a hisana hi nkha ku hi kamaka dawo a ngote ku tsiri e kitide tendere a ni hi kamska kwana khana a tu kwanu a kondra ka he 5 miliard siri a ti ota si a siri he kha hi deflasiki no a khwa mo ko ngo kuro inu hisan beta nkauna a katu kwanu kha ku ka hi kwana ji dibe mutetu ji mie te kwa khata kwana department de tefla a doroma a kamika dino tefla khana o sitira ka khan sitira ko siri su khuji asie ko ka icha ka karahi ta khunu siku ko ya ino a kamsika ansu ku ju kam ji tamase khere khwa hi tama anagui ta jonga musobo an anagwanye kwe a musu chu organisasi kiteko a nixi komedi moleti a katu kwanu ngcezi ka ibola di jonga a ha he kamtwa anisi demokrati republiki konga ka kwe kamu ngcezi ki nyama ko kyo amsana ko days yen days and kasi ye guta ngye kwa onertin derta ka kwe na ngcezi ka o kwa ting a jonga sika ta khono 500 kwa na doite kwa no ajwanga jaate na komedi muletsi a ka te kwa no tseka khanki kumusa khana te go he ajwanga si ote ko kunka kumusu o te ko churo e he ha me te kwa no khana tse tuchi karata ha go ji tse khana e khanki khata khata kwa na he tsama ke khana seisi tsa kwa na a teno tuchi tatita Boris Ukhiri oe Britannia si ministre ka ngamuji seta jawoko a nyamako a ka te kwa khanu million kwe a kama ngeji ki gambara ka nyamako te ko ogo ta kwa na he huya sana kwa ing kia mo e ye ko hi skepa jingeve ta stratefan hormos si ko ki evet cooper a ka te kwa si ko ngoji a a mo ki khao kai ta ko si te te london ki khana si kai kwa ti ki meti ngo sung kara mo ti no ngo kai ku ta ma te kwa na tse ka tsara go ji ta go no no ngui go ji ta a dawe a ske pa jinge ka ko khaya se ko koro e go hita ku pe a ka tu kwa no mboronga nyama ko tseu di khana a khara kwa te ne khwena tsara ki botho ka kon khwena o tsamita ma ya kwa te kwa na he no aki tamatin ga go di sinya sana di kya o tsamsiki no mo di paro a mo ite kwa no tseuni sa ga nya mo ko ndiro na kwa te ka mo ngo kuriski ta ga a ka tra no mo di ketre ha ji tsubuna kwa nji nya mo ko tseuni sa ga mo di paro a te ko kwa go ta ara te ya ha te bo re e khir khir ngon khawana te bo re ke tsa nyen te o tsamatin ire tsamno xka fm skill.

Read it out. Read it out. Stay chill. Still chill. Di ha mi a di dwe ha di nga. Di kawa yo go. Di gade ha di wa ka ng si che kara des. Di dwe ki e kum. Di ha a nga ma ka. Di ki e kum di hi a ha ng si na ma ka. Di ng si na ha chem kara hi a ko kwa na di ha a nga ma.

0: ka FM 107 oe tono 9 ka metseska 9 ka moko 51 minute dzete nge karma go tana popsen e hete ku ntshoma go tao anka dite as ne zula to survive ta anje khadi qumtawa di otsa ki na go ke nka go ta go ga anje a uwe de kwanqi otsa mkhira go ise na go da am go inga mkhina go qam go ka di wa hatu e di andri ka nqi kwanqi di ha tsami dite magano ga di ga mo a sene go ta go koma a sene go ta 20 ka dim e maga go na mga darana go ta go ha ma pipe ka ngwema nde wa ga anqa ma trika ta ga a ka de ka shu ike he ana tsa go te tsa go kunye tsa ande kuri kwen ba kuri kwe tswa ita ko ita te uyo ska ga khie shwisku ta a ihe
1: F-car.

0: siri akuru ta sana kwa ita aki ha siri di ko ango yen kuma 5 miliard rand di ango kwa ita ti 5 unim ki eskom si di o aki ha akat kwa tikanu Agnes Ntlambo ti khana ngcese ka hi ta ti khwe a khana hi agwe kwana khana kamatbesi khana anja jiri tita no khana me tinga an kiri kwana ngo metro he go hi ta ko asiri ji khai wo kuzi agiji kon kai kuzi a eskomski ngo kwanta tinta khana a ka tu kwano ana ko tin kuna ina moko metro su ratina seta ngoji a sie ko khwara kuta se kwa we tan ska am kya kerem kwa zul natal si siem mki kuri na kuri ki sardin ki takti te uji nyam no te barana te ko kame nthiya ku ngo ko sardin ki ji kwa ku ita nyama ko ku ngo tin a esiki a derban si de tro mo di kya kere ki te ko barako te ko ta na khoe ki tam kuri ki hisana ko nyama ko aba kante tamska ta khono a sa di I anyama ko tshonona kwa te tsamska a tsamska tama o kere ko kwa anyama ko tsone sa ga o ji a te ko kere to ana kwa yenkwe na swete kwa no nne go ji mbunga na tsone sa ga nna mo go ta go no yana ya teno a sardin ki sa o ji a te ko mo ko kwa na am guruk am e ma no sa am tshonona te mata ga ji a am tsung siem ki yakara go no ga ji te ko teko barakwa teko borisu khiri oye Britania khaita ma kumu ji thia ji hinya te kwa khanya mo kongo kwasa tako ngjire ku ji Iceland ski se asu ngwiski khara ko inji ango tsabek aisa ngwa khana hi ka te kwa na he antse wo kwa te ngu ye di paro a nyama ko tsung a Iran siki ha ka ta khono aki stratefan har musim tamakiamwa ye ho ite ho ikwana ki kuru khu hi se ku ngui an qara ko restland de ku we ta diesel ta khono fraye jao ka ko ngui jita tu mu ji ka sin a jao ka ko ji a a khu ji o kuru e se ku khwara na khu ta ta ma a ka te be ma kam sa ji ta tu ji re ji khara khu hi ji restland si de ngo khase ta ma ngo ko ka ve te ko ji ta ma khwara sa na ka ta ha ta Brits de department de handle de uka tsu uis ka khana ane a ngoji a a karati fer inakh de konan krek kona no kho ya khana wa a se etre de wa ngo ngo ke khana ngo jirita Iceland de akwana Ukraine si seta a kau ku sikweta ha si di kamaki arate ya ha de bore khir ka ngon khawana de bore kikisen to afire kam xka fm ski
1: 5 minute ke kwa 3 ke XKFM yang he ahanam ke ngum wa mi first to mungumbu was kapu landbong a yi department de an de ke git a khamsun u kai kai ka ngi de ge he a klik kama ku ya ngulu hum ke prevenci ya chon de yi ho manak hum ke ngi me ku cho ispani ta sidno kha ki kwa ngi de gen kham sung u ngo fe sait in agang ke gulung ye ki ka o ke tebe kha ya khonam ta fala ma kaun si ge ta tsa tu yi pling ngi kan ma thama khu yeng kalu kale ngi me ka yasing ya ka o i o hum ya provinsi department de ke vi ko ma kang he wa lan bauga ang de ke khawita africa ya ngulu masisa kangui si kyan amada ki kang waka ka si gita atla tu muku tutun ya ki kawachi thum afrika ngulu masisa tokku atle chi thwam ta eskom to ki kang amada ki yi ta kam kong hi kama yons ber khuna yi a hana kastiko ke krahai gi a amayi kanga ki ka metro rati to ki ka khawiri ken hm krahana ka o ta ngayai ke tin agdanun ki yonus berhe metro rati ki gausi ke yatu muku ong tin agdanun ki kraha o tala o yu ong ama ya ke metro ki kai he malika hi wa 5.2 milliard din gagatin kale to kale tsakwen tsim ta malika m kausike a khamsing yi prinawiti sa hana 1.5 milliard din ga malin ke 5 ke unim ta eskom yi hewa kraha hana ka Agnes Mlambo anqonde ke ka baqatsu dangi ka e tshisi tshika tshigigi tshiga khamsung udagi ka wa ka stiku ga tshitwa ta ka ngai thuba go nga thama khu yemu ko o hukraha ke metro e ko u zila plan ngawi tshwa eskom ya anqonde ke gam ka hum plan ngawa lai gea tshisi tshi plan ngawi ge kon ya metro ta kais gya kala tu kwa ka ke kalung gan gani chi gan ka he wa kwa zuna tal gani khuna kan thau ke au yin he tu at kam gan ka ng chi gi gi ta kam ta ong ek khai yin he wa sar ti a wi kais gya kala tu kwa ka ta ve ki kwan chu a chi che ta del ban yam kalung gan gani chi chi ta kam wam ta chi ka ng kan khau ka ku a kun sa gi ka ing he gan ka ng ka ku a ga wa kham e kalungan ya temperature ki gudanku akakakama kuim ta yin hewan ongam ka khotum ni ge ta kui atum kusung au thisi ta mana ka ongke ta ang da ke bunga khotum ni atum ko ong ge sing au mi ta chikang hge ta akunisa mu ko ong sing au yi ka wa he chigeng ngam hwa chinju kwa ene ba ke kalunga ngam kombi kang ko a o ke awi mani trita atom kwa kalunga ya gani chi kunam ekolosim Britania khauta mani chige ngulengeng ke o e geta kham khani diwi hm olanko atama Iceland ngole yi on khauta mani wana mkupanga wa Arislandim ta kawaka ihe maholin ya plesu tuta kwe tuit kama kwe kanga kika nga ngau gati kanga ke Iran ya ngole kika iske amu kalunga ya hewa strat ya hewa uhormuswa ta tuwa kika panganga wa Arislandi ke olu ke dizele kutama gani ka ya nawa ke dilang ya chan gani gihin chibisi ka ingi daki khamsung u daka ki takkani ka rin nga ta apanga nga wa Arislandin ta ka ikka siku ki kakakakawi kwa ma muku topanga nga wa Arislandi khautamini khasi kansi ging kuna ta khasi khautamini satu muku ohu wana iya kama Arislandi kuna ta Britannia department di inhe wa mugoso ku wa ngulunan ngulik na agikdu chibisi si ka ngigin nga ya ta Verenigde Koninkryk ha kingolingwe go tsekwa ke topanga wa Arislandi ying ke geta ke tu ka nga ke ka Arislandi le ngawi ge he atit a tawa gan ke Ukraine ngolim kem ke jam kong ekolosi nasike wala wa 12 ndrasam kong ngim

Ja, misa muso nqa ngheker darin ke ge nqa mke muli wala kom tike tini kama 16 mani tike konke radio XK FM wala gita kom ke wala gitam yem gya fitika nqa wa mkovun stakha a program ke gaa kam mange chan muku ge kwa mhiga tink agang yang ge a joabu nga ke wali nwa mi elimi a ritsli nti kam gesan kwa ala vun stakha di 20 stake mei mande Mshwag angabam, sit ang program singi akala utwam ke mula singi chwang, kumang mula sing mhafit ka ngawa ndemeng ay program, kang ngaw si kya utamam ke dewek ay khasun titigani kunam, ka mha twisa muku, giga kwa ngha kwa gitsi mu singi chwang, gira sa u dewek ngung aga giga kwa chukulu wa, ke anjing kami gesung kau geng agak ngurasan mungkin kita sendiri ke wala sih mesti nih kau anggota tumbuh kuki kan wa dewi ke gua ya cik gede kau kuasa dewi ngomong ke itu lagi kan oka wana kah geng agak ngurasan wajib mati sama kuki kan kau ngaku kuki dah mi program kira sih kau apa program ati ke kami cik gede agak mau lengan kau cik gede hewa ya alf iri ibin mhota gita kau ngaya wala ya alfu na kam chit gege sa to vilungi sa a program journal program chit gege ta asau ke anjika he jun examen tenika ng agya ko e chit gege ta sau ka wi sisi ke gya wa a chupala palang akwa examen a waka klu tom ki wala sin la ki chang kagita ag ang loya at yung ko kausi program ya gya kom ke varisan modviet na program Chabunga chisa tungking he. Anji ka magya sang kwa. Ke age a uwa. Nguling aga chu ngu jawa. Aga kama kang kwa wadi ina tuindak sti. May mande. Mchigde atwi sa mkugi ka sa wala sila gichwa ng. Asa mchima mtina atwi sa mkugi ka o. Kagi ka sang kwa mgi gama. Mgi ka ngu jawa. Vanga zila ng mkasun titigdani kuna. Waka ang he mtini asa wala silam. Wache gam program sa kala utwa mgi ga akam ma ang kya chwang. Magita kwa jwe kamo ge bunga wa si ma ang kwa mkuma mku gi asi kama kwa. Igi da si kama ngomi. A elimi a ritsli nga wali. Watina atike nga si ka wala chig gigi ang am awha in iri. Hing ham gita ang na kwe. Ta ngana kwa. Chigim chu ag ang mku program. Mna ngumma gi kwa gami ki kong o. Yama gi kwa chig gami ki kong. Matina atwisa muku giga kwa kwa nga wabunga. Ya. Simusim gira ngora nga program giga nga magira sa fita. Tadura chik gira sa akwaliti ma mko program akalutwa mki wala msunga ki ya chong.

0: das ist eine Klane.
1: Mak mbunga wisisi yekwa saradu xka FM tamalaya iwisisi hng inkale gongawa khaso na hik aya program hng saak ngku ike a uwa. Plasente abrapsen ka kong ngaya mungke. Kaichi di tangkia cha he dawak a chusi. Kwa tuta chukwa chiki pren ngoga chukwa he kamka he dawa asimuka. Kunakang ka kagum dawa da dawa akula muku ke yang chungwa. Takunini kunakang a o da dawa a deyula krisi tota a cha khatuna. Wachiki kang tangku ike ngwa kalaga a o kamkwa ta ye kit incha moge kankui ka unkewa SIBC ng ibilungi sa kausinke kongke XKA FM day on le glongwa present daya wa sa listi je kang saa kankui kanchiki ka lungso kamkwa moge ka e da chamke a saa kankui ka ngwa chamke hewa vunstak kike wula awa yalfiri ati ke wula awa yalfiri ng amakma diartak manita ki kongke XKA FM day egin ngutuwa kamki kawisisi ngun kamak kamki kawisisi kewa SIBC ng ibilungi sa kausin SIBC ng ibilungi sa kung kung nga at kung kung nga at kwa. Wow.

The one wa musong a he merishen igingamke mulingu. Wala komtike, tine kangwa season 40 minute ke konke Radio XK FM. Komke, chibusing ntine gire kwechu ag mkanga wa mko program ya ge him gige saaga ngusi gea okama mge dewe ngungu kuna ngungu gani kuna o dewe ngungu mku giga tutuka giga kwechu kulu uwa. Kabatike gigwele wisi siga geto ta awa chijelasung. Fidega nga wachimba ehe dawa magi chwa digu chimbi dawa gimu wase muka gitiki dawa nkong anga uklu waka. Kwatike wakadengang akachim ka ukama dawa vial tu stand. Muku giga wichu sing he u. Kawisi siga he dawa ngunge kwa anwe daha. Chukam u kwa kwe. Chukwa sa u dawa ga dawa ngung a u. Oka dawa ngung uha ha son tika ka ka ka am. Wachige he ge toa kwe kama ku usiu. Sing he u. Kawisi sike he a wa dawa a fisi se khuri. Dawa a uka ngwa ha sonde. Kawisi sike a dawa a ngungi kwa anwe daka dawa gika wana. Okwa wala na wala moku gika kut echi ga dawa gika kliniki. Shima gichi gikwa akwa dawa gilulozi moku gika sin un dawa ti. Ina ha screening ha ehe stene kwa akalato muku giga screen wa dewe ngungu muku giga sing dawa ngungu ma gita gya kahimso mungi sing kena kwa TV mjusung mjusung he lam. Hege guya ang he dewe tine gikwa ng watike he toa kwe ng kama kusyo ke he atwisa muku giga kwe vindika u kaisang ke he ngungu wa dawa ngungu ka giga tia ong kata dawa ngungu wa ngita sing tege kim guya ang dewe gikwa ng u inungusung. Kwa kawa dewe ngungke kang. Ke hea ohe kakawa chiche kama chika kwa tigre. Tigre doha gu dawa ka kwa kukung. Ta guya changka ge gya dawa ngungka. Kung kawa dawa ngungka ta dawa ngungka. A tuisa mungu gila gulu ngungka. Kawa lang termen akachi. Chimba ega tina ukama dawa ngungka gika kwe chusung he u. Agita uwa kawisi singke. Anwe da kha dawang anung uwa kam gige kwang wa khwe ke wala wisi si mge tang hei dawa moku giga si muka jia sin kwa kalo tu dawa tang gen ku wizila feri ears te says man de dawa tang ge ku wizila kung ma nge si van kung ma ka ng wadi besti manila ehe si ang wa fur ukwa dawa chimba e dawa fitika moku giga ku si muka ke a kwasa dawa ngunga uwa kwe dawa nga hea hawa dawa ki khasond. Nangil parmi ha ngigi kong. Kama dawa ki kong sis mani nga kutu akmandi hing ha. Dawa pari nga ba yakagi ku ulam hi. Kwa chichi nga nga kama agi au papa, magita nga kambatata, magita au song, mingi kawa kawa ma. Hatiti sila dawa kagi nga giku so hanga hanga chichi hanga lang. Kam gita wa sing ka tawa dawa ngke kang tawa dawa tingi ti kam gita wa sing ga jiske he dawa yama tengkula ti at ichi ga dawa gi klinik ko manga siga ta dawa gi papa dawa ga papa in yi ng ka dawa ngka wa dawa ngke ti van dawa ng ya ngun kula ti dawa mo ku gi ga hawa ngun ga son ke wala wisi si what ke gi thoku thama khosyo ga ba tiga e he akwa sa muku gya ngu kaka u dawa ngu ngu jila u dawa ngu ngu hakwa sa dawa ngu nga ukwa ta muku gika kwa sing hi ka ehe dawa ngu gya anwe daka chisa gikwa nga aniglek chiki dawa ngu gya anwe daka kangita kwa u ta ka a kikrisi nga ngiku kwa asung kwa chidra dawa ngu nga tatu kwa chidri gika gwa dawa ginam ta muku gika sing hi u mchima ntina atwisa muku giga chuo wa chima kagi wa kali mdewi ngangani kuna mgesu u chima mda atwisa muku giga kwe chuo u ka vindika u ka krisi vindika u riksi krisa ngea u ha kika wachi gadewe ngangka wa dawa kwa dawa ginam mgesu u chima mtena atwisa muku giga u ka hawa mdewi ki khasond wa kakukumasi kamkumwa saa ula si ng chimu si ng
mga gita ag mga program gigang gita sa fitam tadura tigira sa ako program akalutom ki ulang msunga ang ki

tiehe kanda dawadim pero nga maging hi u dawang angung akang kulua tiehe kaging kama ko kasiu waka ang hing maging hokong wamke ko programa ang simusi ang gira gumang ang nawa program kitang kita sa fitam kagula tiga kam ang tigbira sa ako hi program ng mga tigbira gi hi a kalautuam hong.

Khlua swas akant wa musung a ngse ginam ke muli un. Kola kom tiki yao fe kama 35 minute ke konke radio XK FM. Kom ke kakrong ke kanda kakrong ke ni kawye mkong wa ang gawisi simu kuge ka kwa ting adang. Chimo sing ngira jwe kamo kwe salesti jek ka program anke ya ke klik akwe chigli gigi hana wa mge wala sing ke gichwa ng na chimo sing wala gita kwa m ke wala ng chigla kuge sila mko kwa chigli a fidika ngwa murnal a program mko gika kwe tik adang tachang ka mge angkwa asam chwa kwa murnal a program ya ngke chwa ng a ukama anje kam gya sun kwa ke mchu ag angwa mswanu sna wa mukuge ka kwe chu pala pala a mjun ya examen anje kam gya sun kwa ke wala sin kau a ya khalen khalen a examen a kokwe ka kwa nga om tike ke ka bachi ke he akri kama kwe ang askola ma a avilungisa gani kuna Chimusi mukuge ka kwe chuku pala pala nga kou khaleng khaleng a examina ngeda ngay tege ke wala si bilungi sa kauka ang batu mukuge ka o kawase kiha o kama skola min ayi bilungi sa gani kunam chimbanga tinige a wa examin a chu pala pala nga ke golo sangya chwang ngeta wana kwe he Vilunga sa kosong kwa ang batu mo kugika nga kagika o kakulam he. Kaya o kama vilunga sa gani kunam. Chisingi a gawa alir ng agya ka kipindi. Kamagya sa kos manusi vilunga sa o kalamang kagita wa tuching kulam he. Nga klas tuching awa. Vilunga sa kawang batu mo kugika o kaklasim he. Gika lungi sa kagala kata uwe kipindi gawa alir ng o kama gita a wa tak ofu projecting yesige ahanam lamang kawa tigi singi sige ahana a uga nga batu uga utuan kakama ehe bilong sa kawa atua ka at edibi ka tita merki ka kagawa aler ng tatin kita kagi pindi chibi sisi ka hangka kagagiga kwe chu sing hi wa tigim chu apala pala nga akwa atwe de kwarta la aya pende chuko kwa for kam tine gichi ga kama ajun examina kwarta la ga chwang ka wa chige he ang batu a askola ma a kama kweke kanda faka ge wa askola awa gengsin he u gichi maga gichi a kama askola vilungi sa gani kuna ke ege tota kwe kama kwe usio kama gyan ke mua ka kama ko wa mke mskola a chiko hani maka ke ernst tak op a chi cham ging sing hi u mchi ma si geta akal u twa mke wala sing ke yi chwang a ka skola ma nge chi si ge akal u twa a chi sing a chi ke ging na kwa kana kam a pere nga wa ging gya skola kona full toe a nwi da khavi kwa ma ke he si akal a twa a na onu da ha avisa ha concentrera klasi ng sa che vilungi sa ka oksingi a kwa a kwan kwa i mchima pere nga wa igin o mchima pere nga wa igin kwa o ka watike ge thogo nkama kwisio ke muku ge ka ferten vior da ha skola kuna ke kana kam atiti bitate atene ge ku ge skola kuna wan muku ge ka kwe latichi viko makrisi ageta atrazala ke he vilong sa ka osin halmang for di tetip si chik de gete ke for di dele ke tuna agisun ay gang akwa first tan ko lete ma vi kwa makala gita u kam u kwa anti de kane kam agisin da duha kum da ku agala u anu ti de nga afskrif vi kwa makang tamazi akwa first tan ko lete ma ka gita u kam chimba ka kawa wala ya pari nga wagi ulungi sa kage tuchi o ama lungi sa kage a eksamen na gen kong chigbe. Kakwa chige anga lungi sa he kakwa gawa anga.
wan akangcinci gxela damkata acwe first stand u kole tema ka gidi u kham ugwa ka khwaka cha gxaba agqhi ndathi gxikwa qhama agqhanwe ndathi gxikwa gci tama si chimba ng he acha beteji ka gita cha ke khanuhu kansi ya ehe chimba vilungisa qonwa ferded like vi kwa makang agidi cha ka ke ang gita sa ang u kole tema gita ngwa u kham khawati si gya cha ike hej virki he giga o frangwi ke gi gya kula frakala agida na a atanga ka anwor ti tama khwata khmata mara ndi ti ga a kan kan ngwa kata ma vilunga sa o kan gidi cha juki kata ma kluti kula la gita wana idiye ti o fraka a biteke ni chege chechka e takula ka gita wana anwurti tama si chimba ang he akhaqwa ke gya aklasi nge teti sinki lagi kukuma ng hege la titi anga ama geng fitika ni ngong gala gagi sinki ha kati cha ake ya ageng hana arieda kanga ke ake gala kule ya ofu kanga ke ake gala kule kinye taka wachi jala sang mkutia biteti ke klasi wana khanu kukansia ehe atutro asa nge uchi abistu dirka fuur ka ake agala mukugika kwe uu manila sa chichinga ota agita tutruta o askola vikwa mam van a bleha focused ta mukugika tutru o askola vikwa ma raga chichiga wa kama ataka di kama wa class tuchi kola mea di kama wa a examina nga chigde a tutru da chigde gita gala ya wana pindiki ka jila sang ke itine akwasa a ke kama wa aits la yang wa kwartal na chwang awa chukundra ya kwe nga wa ke akong angon fasi pende ta twisa a mkugika kwa saka agika kong tama zi mkugika kwa sing hi uchi singa chichika hanka ng kulaka hong mka ferluwar kama kwa chik kisi kanyal bang ngatang ka kwa mestigi maluluma ng hi agike wa atimbu maluluma ki alaga chwang tama zi ka ati ichichi ngaw tachi singa chichi ka hanka mpere ngom gengsun mchima farvaka ke chimu singi chwa ngke pere ngom geng o ke akwasa a ha kaa ke pende he a tongawa wa kakukumasi kamkong kwa sa ula sing chimu sing maha gmuk ang ngom ko program ke gang geta sa fita tadura chigigira sa ako program akalo tuam ke wala ngom singa ngke ya chwa ngke

Mak mbunga wisisi yuko saradu XKA FM tamalaya iwisisi hung inkali gongawa khaso nait aya program hung saa kanku ike a uwa plasente abrapsen ka kwa ngaya mungke kaiti de tenkia cha he dawa kwa chusi kwa tuta chukwa chiki prin nga chukwa he kamka he dawa asimuka kuna kanga kagum dawa da dawa akula muku ke yang chungwa takunini kuna kang a o da dawa kwa deyula krisi tota acha katuna wachiki kang kanku ike ngwa talaga a o kamkwa ta ye kit inja mugit mungkui ka unkewa SIBC ng ibilungi sa kausin ki kongke XKA FM day on le glonga present dahewa sa listi jekang sa akungkui kan chiki kalungso kamkwa mungki ka e tatsam ki as akungkui ka ngwa tsam ki hewa vunstak ki hula awa ilfiri ati ki hula awa ilfiri ng amakama diartak manita ki kongke XKA FM day egin ngutuwa kamki kawisisi gin ngukama kamki kawisisi kewa SIBC ng ibilungi sa kausin SIBC ng ibilungi sa ngkanga at ngkanga at 3.

Fredinest aya muson egege ngamgimuli ola komti ke yaw fwetwa season 50 minute ke konke radio xk fm gita kwam ke katang supam ke minta kwame him onti gige gwe kama mkoula nginwa tigde hewa 12 irin iwi kawala tigde angam awa 12 ola la komke timbwila mkha tigde kama mko programa ke atkawisi ola 12 irin iwi nagam tigde kwa sato tolfiri program tene gita kala utom ki wala sinlam na gya kom ki ti bunga ti sa tung program ka kisi mugu giga kwi kala gom kokuma mtigbe atu sa mugu giga kwi sa wala sinlam ti musi mgita ag anga program ki gang gita sa fita te kola ti gakam nam ko tolfiri ti gira sa kwe him ko kisi program gehe a kala utom ko khoshi program gehe a kala utwa mhu

Walau tolfu ki ex ki FM yang hi ahana makin hamu ami fresh magumbu eskom kagi gan amata ki yi da gam kau yin gama yons berhe kona kasti ku yi aktai ki kraha amai kanga ki ka ngametorati kaku agi katro ka kau yi rikening kraha anak o ta ya yi gi da ki hana yons berhe metorati ki kau si kaya tu o ki kraha ya kung hana u kain kungut ay o yu o hmm kakan ya metro pelin ngawa yu ong tau 5,2 miliar ting akam hali eskom ngawa ki kraha kung hana u Agnes Mlambo ang nanta ki kawa tkats o dang ki ka i chibi si kaya gi atu o tasi gi tasing kwa ka kawa kastiko ya hesa tu tayi yi wotong kao hmm takang ngai satu kraha ke metro ya hiklo au zelapin nga wai kawa eskom ta XNSA ta tuagi ka ama ki ka ihi polisa ngawang cha si tuagi ka hana sakin kula ki nangusi pisan ngawasa ya ihi awa pala palang ayawa parti ang nanda ki kawisika siki fisa ki wana ki Yusuf Sangawa la kawasi ki akham sing u ta kagita akham kawasi si ki ehe yin hewa opo tiu kwe ki gati agdang ki chike ki o toa jala kama kwe ta parti ananda ki yi kai kam ka ng tisa tu tre ahana ki chike vita nguan hau kwa ki chibisi nga hong wana u ki enlak ting khanu ai kaka hi pren nga yi o hm ka kya khue ke kon sub san nga wi le ta mandalak o hm ke america ke is ga kratu ko ka dang ka kam ka hm i ge dan ya ge kang ka cuba president firinin ta ka wa raul castro castico tasigita akhamaya ka uwa de ge kunsan ne hin sizin ta ka kika i strotsa sa hi wa America ta dila sa ki tratam ta i chitron i fili ki kao Castro kun nga ga ki ka ang minister ki otlupa wa ki wa ta Cuba kun ama kamo ki ta ki ka ki wa chi ki ki na ki wi e ka hi ko la ki wa kan nga ki ka ang kes nang ya Cuba nang kuna igi kamsing uda sike singwe yim America hinwa ki ngol nang kudde kwa ng aka

Le rato la modimo wa mosong a nse ge ngamke muli wala dita komte ke 12:17 minute ke konke radio x ka fm timusi wala dita komte ke 12:18 minute ke konke radio x ka fm timusi komke mula ke kham yimke qom ko khoshi program yage komke te bunga chu sha tungki nghik e program ka khisi kan ka ngin kwa asam tu ya program age chang age ta wa te sa chwa global tu khang a chu kon ha wa bunga atama ngita sing teke chang muku ge ka kwe o kwan na maga ge ganda ngui yang wa mai kishwano ge kwa wa di dr dewa ka ge kwa mke ka wa chimba e he si ge asin he o chi chwa nge e wa tilima ke ng khisi gani chi chwa wa tilima gani ge sing ge ko e ge kwa wa he si de to tu tu ge kwa kwa kulu koi ke chi ge he parenga wa kulu kwa ska kul kwa normal chi khwa ta o ta tu khang thota kwa khama kwa chi khwa ngai wa chi le ma hu ta ga nga ga si ge kwa o ka global tu khang ta ma ng ge ta o khama muku ge ga sing he o chi khwa wa chi le ma e wi ye khama ni ge ge ya nguli ng sing kwe ke chi khang ng na kwa me ke a ka ba ng ga ngo si ge ta kwa ga kwa nga wa bunga ke ti nauke ehe chi kwa chi le mamuku gi kwa khai chi maga gi kwa akhali kama gani gi sin ko epare no gi ka khama ka chi gi sin o chi ngi gi ka vindika ya ka kwa khama ko la le mang chi kwa ng gita gita khoi nga wa a chi kwa chi le ma ya ng ta kwa akwa gi ka thwa ka ke anda ti kwa ng wati lima khale mang ye ma wa ya ga kwi ye ma wa ya ehe ya suni qoga sa ka kwi ye ma wa ti kwa e kwa nga tigile wati kwa mso hi ti ti hi kwa khitha mo khong wa dinge fer a ga ti ti ta technology je sentene ge kwi ge wa ngolo ni technology ti kwa khisi ge kwa a wujela o ko cellphone ti kwa nge wa ti kwa suni e tsoka o kwi o fu ma kwa ka kan ya se ka nwa cellphone a yi chu wujela wan cellphone mu ku ge ka kwe trofana ku kwa trofana kwe ka mu ku ge ka sa kwe ti kwa nwa tsonta a ti kwa sa kwa tsong ti kwa u kwa sa tamazi ya ekawa tilima ng hinkwa ya kanki ngula ufa koko kui ya kuwa kan cellphone ng agika kui hung wizila uwa ki kukwa bielka kong uwa tachela kang gita a vindika uwa chasko chwa berias hung agita wana ya ehe kwa nga tigili ta kalagisang ngita kwa ang hawam kwenhwa khaleki tangama nga gita khunhwa galya e chawa khanga tutrula gita kama tamaji kama wa khabongwi yegde kwa kwa trapisiti ge ka gya trapisa ng a wati kwa e e kwa kaw a atwisa trapisa ng a kholwa skata ng a kholwa ngawa akumsung tamazi ya ewa tilima ka ehe ge nga tigili chalo. Tuwakan muku ge ka kolung a trapisya ang kolung nga waki ya tigili chalo. Agita wana chugi singka ehe sige kwa nguma ati singka titika hanka ang. Sige ta ngum kwe kongung kwa truka kawa kwe kwa kasim ta sige ta ngum kwe kwa trapisiti. Ta a ehe wa ti kwa a e.
hitotoe kwa angkhaw kwa bujila akumsung kagika angkhawa. Akwa gika bujila atrapisha kakakta agorlo ke ya angkwa ngati gile celoka kakwa kakasi kula kahung ya ku gile nuang e. Takula kahung muku gika kwa kaki gorlo ya kula tukhang muku gika kawa kula. Tanga wa beria sia ehe ti kwa nga kwa kikama kwa nga watenke ya kwa gika kwa ngu. Kawati ke he wa fisis he nalima nga wa mhum hege kule nga wa ti kwa nga tilema he kwa ngu kaya nga wati. Agita sen nga wa gitikata anghe nga wata kwa akli nga waka giti damazi akluwa ngu wale la at agikam. Ti kwa krisa wa tilema kwa khandir mwile ke teitisung. Jitisa, jitisa nga ang. O, agita ngayda ngwi, wati kwa inga tigili chalo. Yakuwakan, yang etoka okati, yakuwakan, yang etmuku choka kata, ega tisung, choka sinka, ega mga ang, choka okta, ega tiga e. Ta akole nga waya. Awati kwa kwa tat atawaya ka, ta uwa a, uwa a usi, kwe agiha uwa. Selang nga ba ke gohong, selang nga ba ke habitola nga nwe da kha gu kade okuya, kaka kha kha ofu gu kha okuya nga kha bikofi kha baka ngwing chang. Kha senggala meskin ka gita gawa karmalung ke nga. Yata nga ha ka gaga atamazi ka uwa ka ekang. Wan yangga yaga gai ang he itanggi kaya at unga ta nweda ka aki kwasa kiti imso hanga titi ka hanga damasi akong wulila at ekiya wati imso hanga titi ka hanga at hagim kwa ngukya chitwa wa wii wati lima hangiti. Alam ka tinigita uha kama wa okwa kam kwa akum lefa ka u. Tafara al likalo sing ha chichi nga kwa awuzila. Ta nga chigile chalo. Atini kwa tuta ki golo. Van mkwa uha kule maya hata wanga ba ya chigile chalui un. Ta kwa nke ali chigile chalo la agwa agu kaya. Unga kili kalo anki angu. Guchi galo chile da kredibi. Sinko ima anga yigi. Kili kalo ngu. Mtongo naka ngu. Tamazichi mgi kwa o. Mkretini kwa. Asing hawa. Akutu kwa sa. Farao kachisi kagi kwa uha. Public transporti. Gani si guchi siku ngula. Kanchi kwa ngwa chile ma. Kwa klikama ku unga wati. Tamgeng sung uge chi krisi. Nchi tkwa chile mahang kwa kri unga watinge. Kanda tam na tam. Ke tkwa ke ka chwa ngang. Dawa ang he. Kalima ngang unga wakama ya tanga ufu. Ya daa. Ke problema. Sa gisin wisisi gita a chi gya skola. Gita chia skola muku gika chi lungisa. Vilungisa kao. Awala ngung tangwa a. Wa de wege vikwa ma hima gene chu o ukwa a iskola vikwa mala. Dawal a ya totutu nga sa akavan ya kwara unwa kanki problema. Ano nga geta wana vilungi sa kaw nga e. Hikuwa ka kamoke uwa dawa ki anda kakachichi ama ki kamachi ya ngerige dawa mutu. Yang ngeri daw mutu ngalaman nga kui first time vikuwa maka kika ngiyak agi kwa ige kwa kikwa ngiwa. Na ya lesa ngiyak aga atu matiki tkang mak agi kikwa wa ima ige sa ngi. Katkwa kisa ngi kan ngi ya aga ama katutu kisa na duta kwa ya. Tagya nga ang kwa nguwale la tagya ya. Kula kanta wala tine kita akli kama kwe tivan. Ya tuwa firstan ukule mtima vikuwa makala kigetege ukamu kwa. Mkwa kwa nga wa
mchichoy wachili mangi kanda kam. Ta nghinga waki, ya ngumkang ang nghinga wam chima gita kwa asikal nga wang. Halima ngang ya wachichoy ihing ung waga aki problema nga gung. Ya nga, chegya ang hukang wagamsung. Chichoy nga e chigigi atop mayang halima ngang na chichoy ang o ya gita a sa ang hake ya dum. Tegi wuzing a mchiganding awi. Tang hal mang ngakos ang hiko mang kay hati sa mjuma ay mas ako ay ti tuwang ma ngwa ukoy ako ang haka ha mti gandi geis kukwa chungkwa chungka yang la ti bingwa a ukoy tang hal mang mtin wa ti tuwa mwe hedwi kwa ungwa ay ti lema ang hey tagang nga ke he hada siya ungwa problema mtin nigita kwa ungwa yin. Agita rofiam ya chima gete ke ng ang hindi ka gasi kulang ag ang ati kolang akong mi mat at alang gawar ng gutskang yang ng ta akong wa at alang gawa tan at alang gawa kagdi gawa ka kibi ka guachi kawa ng au kawa ng au kawa ng akwa bare wana ka akwa simi ang nam jumeti gigi ki otske wana si nui gumte at alang gawa tatwa ngi ti khangwi ng khya ti ng ti singa ti singa nga kam gya sing he oke ti no ke mchi khwai ni wa ti le mang hem ge kwa agam na we ge a khol nga wa ge na kam na kam ti ga ge kwa khri ka ge sing ge ta kwa ha mu ni kai mu ge kwa ng kha ti khwa ng ge ti ta mu ko ge ga we chu sing he oke chim ba em ha fitika mu ko sing kwa ti tranga wa ti lema sin kwa nga wa ke ti akwa sin kwa a e he aklu kwa ke ti akwa ngoto si ge ka klu kwa a respect la ke ti ke he a khoni ge kwa tu ngoto si respect la kwa a ka tota wa ti jele sin ko em ge khola mji tranga wa ti lema sin kwa ge ka kwa kriti ke kanda wola na wola kan nga kam ge da sin ti ke bunga wisi si gita ngwi siho. Atiti mkoku ngi. Atiti nga tikuwa wa tile ma. Nga wi gita ngwi siho. Ti siho ha. Ngapri nga mkige. Kikam nga ba yi. Ntuto kulu ukwa nga ba yi. Waka kukuma sige mkoku nga sa awala si. Chepe mgira gumi nga wa mprogram ki gang. Mgira sa fita. Taidura ti gira sa akwe program. Tine a kalu utwa mke wala. Msunga nge. Ya chwa ngu.

Kavendela maiwa Afrika ngakam noya ngzigin na malqwa ngkula kiga ni tindresis ta kang organisasi ingwa Afrika wit ay inedi kata Afrika ay inika ngi ngumit ay kama mukasim ngay ngatim chwa ukwa ngoke ka imwa Afrika kao mukusim ngay ke Afrika gengole ngka ngkula mukuk o ngusim ngay mukim wa Afrika kao. Tui kang kang ngayka ngwa musuwa nwa kwe ka ng mwatu o ngkamu te ngkamu mana ng oon sing hai chi kwa yi ngkole ngwa yi ng gingwa mungi kama ngole ka ng Afrika ga maiwa Afrika ka ngwe o mungkwa mutu chi ke chi kwa yi ngay kama ngole ngya msoko sing eya ma chompongi mchengke ngwa ke chike mungi kama ngwa kule ngka kaka ngakapu ati oke kairo mwa Afrika XKFM.

Revolution ai muso ai ga game amke muli ula komte ke 12 kwa 55 minute ke kon ke radio xk fm kita kom kita spam ke minute ka kome o hun ko ikhama go ula nqenqwa tshigwe hewa ine re bi ka ula tshigwe ke angam awa ine tshibula mtshigwe ke khama go program ya nke ya khwisi Ula tini kita kom tiki makumi kumi kosi wala ku ema gea dre kumu ka bunga wasi inke fitika kumu ka wali nkeke si kama kaya atiki wali ng Ante minu kwe ng kwe ma a dre kumu ka bunga wasi ki itoto sila Mko dure tiki kita wana kwe kama ehim diwi age a wana kwe Ka wala tiki kia nga ama ngu diwi kabisi sila ngana ngam gisingi tiki kira si kama ngam ir niri ngam He tiki ke morosani ng a program Ta yang na bunga ki wali ngwa mi, a Elimia Richley, bunga wase itutugham.

Walawayin ke XGFM yang he ahanam king wami fresto magumbo. Much to much in igulupu, I'm on the key mandala kao paling awa yu o ama ke yin tontakwe ak ang awa chibisi se ka he wa yi he kula kanu he ku atik deya ngulin ngka Honor tin nga chit kwa ke pain taun kuna ki tam nausi ki derban kuna ta gulupui ng idu ki dabing halim gulupui ng anong dake yi atu sa sing ki kawisi ki ege ati atang mokun ng ya ki kulak kanu ka taban ngulim ngka ng kasi sing moku kulikam ko chang toa ta kawisi ki atam sing u chin agang nausi ki mandala kaong igani kuna wachi ki pling nausi sing o jala Polisa ina ba ke sevi gwar tabi kuma panga kaum sigi kwa ng tuitwe ya Ige kham sing ng toka na gulia akunde sam Ta eskom yonus berghe metro rati ati uke ah ke yuli Ige hane ke wola hong malika ehe plen nga ba yi ong chawa 5 milyar tin kaga ga itro dibin Ta malich ng ka ng ewa in 5 miliar tin akam hali sigi hani ke kolo ati ke 5 ke yuni bering nabi kaum ta karaha hanak o na akam ta yai ke ta ke hana ta ke taaga ke metro rati ke kawisi ke yatu muku on tin agan ke karaha hana ua danika ng sinkrodan ngut elea o sing ang am kawahe metro hi mali kang hi ipling nabi kawa eskomi togi ka kaum Eskom ingawa ki krahang iya ni u Agnes Mlambo ang daki chibisi sika ngay sikia tut ing agdan kang huing ngana kwa krahang amka diwikat ing kwa ing halaman ngulang gihing ki kam iya chuan ng kaku ako ni Sam ya ang daki kawahi metro arati tuwa ching ngawa gan king hulang iya kulasi ta kraha am akrat hamakwe ki kam iya chuan ng ta olu plesu kwa ta king hao nga ki ka ng sinesin ay baluku cha yang iwa tangi wa 4 milyun oli ike tusa mko o hongka mwa strat yang iwa homus wa ta baluku ya kwa me ki kam kwa tang ki kong si kukin na ka kam ki mkalangwa ki strat yang kwa e ngalimang ng kai khani chusi gya khang ha kan e ke blewa ya hiwa vtc dan amakre igeda tu ti anwa gan ke iran anwa ke america ta president don tram khani diu da ke han diu ta ko ida ke amakre ka ni a apanga kawa he chusi ka ngi sik ta ku ke ngau ka hiwa kering ga ga huwa na ke iran agia ka kan ing ya kalimang ngi de ke vigilant ya de ke tin ha ke iran ke kam cha o drit ya chon ng kan ngi ka tene gita ako ni sa ka wa he si kwa gi ka ka ma tre ke chi ma ka ng plen wa si o hun sing ji lo ka ma tre o pangam ta karak o general yang he wa fri yan ke na si wa antonio guterres ang de ke

0: ka dring hi ang hi ngau hm yi hi wang ling le hm a ding a dang ki ngol ng tlek tsa ka isa economic ku tlang thama khwi ta chi tsigi ta kwa sa khwi ngel mang ka chi tsigi ke ta ki ngwa wa ta ka isi ki a kham sing u ku la chi ki ki thisa mu ku o ngona ka tu sim president yang he wa china wa ji ji ping he na wa ke donald trump yang he wa america vi ki ngwa tang ke tong da jango sa ke kho ta ke o ki tsem ta ngo so ma tsa khwi ke ngol tsa ka m kale mang stani tsa kale ke o ganga om go teresa ngam da ke zi ya u ga he ke wa wa sin ke september ke ngwi wa ka nga ki ka m si ya kham sung u de ke ka nga i tlo ko nga khama khwe m ma si ke wala wa tu ma sam kun ke khwi dam ta ke kam ke da khang ngaw tang ke ngor sa ning m
1: SABC ke podcast tru ngumeng ngato ONA year o he asanga ene ba ke ka khisim XKA FM ke vege ya chon asa morsani ki echi ke boriku taji ke nawe ke ya chon atani asa kawisi si ke ngori ke kyan kalukule ko anghi agia asa thun ke SABC ke podcast sabcnews.com a kon ya ke kanatsam
2: SABC tru borihe podcast swegwe te isane te boriji an ke itawo kom kuiji no tia shwe hoji vieke oki tete morsani he em o boriku ta hono vieke khiri oki hun nse ke heki khaha ki tete kha o bori he e tru ki sabc.com kha a ki hetam shwe magwe

teki tsame temono tse se ka o ntwe ire xama go hang e tsa o siki no te mbamba ka gwe e ka o kerado to ata qeqete nkhwena a bori te o iqisa rati yafta ka punda much to much trek a me rasu ane a o manda ten khwena a to ka de si ina moko do san se ko iye khwahin o motete khona ta o ka tswara go ya he dina se nngwe ke tswe khwahin go se o go te go khwara na go tsaka ka ta honor decisive khwena paint down the key vesi derban susi ke khana o ha nngwe a ona tien go khong khong ta ha na se ta se ko jama kwata ntsa ka me a ka di khwano ngcesi ka khana we o di khana mo di khwan khan tui tui ta ha go he ta kungo khana khung khungo mo mandate ni khona tino o mbapira na kha ta ngo khonne dina a mboronga a moko mo mandata ha khona shung kara kha ngo kana e ko ngo tsaka ka ta dita polisa na ta khono prefati ngwara ta khonta se ko un kara go ita ngo khon tui tui dinga o tsiki site ko tlo ko mo tino aku aku a ya ko hisan veta Eskom khasu ane a ka tisi Johannesburg khasu metro ratena a khana akh yulimka tsama se khara khwata ina asire ji khana ina korota hi 5 miliard rand sire ango kwata tinta ko emoite kwano yen kuma 5 miliard rand sire he aki ngo 5 unim ki ngo kwasan tati geje kha kun kuna uka tsesika a kara khwati si khana qe qe ngo mo khwati ta koro metro rate a ka te si ngo qe khana ya mo ko geje a twa di kha ta go ina ki veno khana khanye kwa ka go geje a kwana metro he a metro e tsuni sa kha kurota ho e khana a siri ata Eskom sin o a geje ane manda ko te ko a Agnes Mlambo a ka to khwano ni tle khana tle te khana geje a tsama ke te ko khanye to a ka gwe a ya te kwa kha a khana hie ko kwa kha khae a ka to khwano metro su o rati he moko khwarasan di kwana a ya tsho khan ki no ka gwe mata tbeno khana ni khanye to a go geje siwe a kiao tsam kara guye gota ntlu ye de ko a moite kwano se kuni sa kha tsebesa na khwata kwa na tsam de shinishi de skipa ntlu ye wana ko a ko di a 4 million di a ntlu ye a o khana wo kha stratefan harmusim a ngieta wa skipa jitama ya mogati ya tswa e a ke doroma go tiyo anda o ikitie ko ngieta teng kwa ka e ku dinya mogata go ta ha je vetesim anisija go ka e ku no go tsumwe kha e ka tino kwarasa ne teta iran no america te go ike president ma Donald Trump ham aniki go yana ko yete si doro ka e ku ha mamot kwa no ngo akite khata ti ngte sikeren va penta mi te a ngo iran ina jao ka veta khama a ka te si tsenqam ko ta maqive iran siki cam of three sa sta maqino khana nyamo kha go ngesi ko maqae ko a si e go be amigo nge kwarasane dinta kai ku te cam sikano bo sugere o ya Sekretaris-generaal ma Verenigde Nasie Koma, Antonio Guterres, aga de kwano, kaya he ng desna ting kam, aga tsaya ngwa ki ting tsa o he, aga tsao ni saka kuwa ting, kwe ko kaya ko ji ngusu ekonomis ki haa kana jikre, haa jing

ka FM mona re teng se bang o heta go nonege FM tokolo te tsane ka mama go ta a ka te bigger than us tane 720 ga minute tsa jite ke e ya go 3 ire se go ta o ka tsane ke bunsda ga tsaya ding e ka o ano to check away sen rati Reinhard Kulabika punda tonde go ta ha tswana ntse ti ya bana tate twa go ta o tla ku no te munde u anke u khwesi areta le timi ya kwa ga nke u khwesi e tsane tsa o ni sa ke tsa mo kwane te munwe nke u tsame te u kamjo ka ta maqaqo be te u khuntjo ka ta maqaqo be kwane ke e tsa mtsi ka te swegwe tsamme tsa seng o gwa etsa sita go re gwa e ka bana go kwedi tlhongwa ke kana go tao te go tsamme ne nce tsamme te jao ka go ke hem go tetwen go tsi a gao tetwen go tsi a muta a kwa re tsika ti ane soka ti ya bana ta te tswa go tsi ga ji a nce so e tao sikim tuwa go tao mu ndi u anke u kwe are tati duwa te tsanke u kwe ni tsan onyo karakce u ni sakiri kwe nyam o siki tenke u kwe teki te wujama aketeka wujama kwana ete mu wujama aketere kwa hanu te kwa hago nga mkuhuzi kwana ete mu nga mkuhu tsan tse u ni sakiri ha tsanke u kwe nuzara tsa u kau siki nga mkuhu ateta kwana ete mu ati tsanke nke u kwe tiyo ando kwe etsa kakadi tsa u kau siki ni tsakumu kati tsa u kawe kaisi nze tsakumu veta kwana ete kate mu tsanke u kwe nga mkwe tan onyo kara tse uni sa tseka wujama tan tse uni sa tseka chani se darate vayo kwe na temono ki hem cha kaya kutuwa atima cha wesen gwi cha amde jama cha kia inkaya kuchi cha uo tuwen ani nja kutu ikwi cha muwa te kia khate ta kono changkia ukwe no kasene tan onyo kara tse uni sa kiri cha mutu sure kuta ti cha kutuwa te kia khate no kwenye cha mutu kasene cha ukunwe sa ukuji hiko kaji cha si anako sure cha kureka kuta mjika gange te adango ayano cha zao awogwe adango ayano kaisi nja chakunwa kwe tau kasene adango sa tamu kwe sa chagahwa kwe tau te kwenye kasene tamete kwe tan onyo kara tse uni sa twin na kono changkia ukwenu temu sported ngama tan onyo kara tse uni sa cheka kwenye changkia ukwenu mutu cha sported kiteta tin wanaya dihana manuha kwenye ngako kanje siningia ukwe sported kasi kare kwata no sasa adingabe kara zaoka atuse na kwata mboronga kwadi nga atuse na kwata mboronga kwadi hii atuse na kwata kwenye jika temu wati tan onyo kara tse uni sa cheka tsangke u kwenu sporti tsangwa mo kweta o tetsi akwana tsika temu sporti tami ya go itano bora se tsuye veti a tenke u kwedi platform 10 kitino bora ite tsangam ne timi ya gobe antsa a tsu he yakati ta hinto yo temu ga tsu sporti jiti ga ta netball ite swi kya ite swi ta gono tsa khwe bori bora ta tetsi ya gwe ite swi ga kya si ani soka timi ya gono tswana ncetsi ya tena tsa ntseone se kya kao ti a tswa kure na kyare sen tsamjika te u sure sikya he tsu sure jindene a tsamjika ti sinqwene tsa di dom a tsa tsa e wa nge ga 100 meter 200 meter ngo bo di platform 10 tsan tse uni sanke u khona dina a awo akwara jika ti tsan tse uni sanqa mtu wa kweta o tonde rado so ani so oka kai kwe akwara jika temu tsangye u khono cha okam jinsa ka cha te e kwensi ke na ono tsangye u khone cha mutu sokri awo nde u sokri a sokri a vengwe te kweno thute xa e ku tshwaqwe sokri ta mede ne kai a kunye ke mantsete xa e kwa ti dzawa ane ntsa ndiki xa ntse uni sa kenya ti kwana a tsamti dote tete tshota e mitri na te xa ntwate cha swire khurika nde we cha nyagwe cha swire khurika nde we cha klasi nagwe ne ti dote ti ane ke ga ti khuri o tsamji e metrike ke xa ya gono a xa ji xa ntlomkhwe ji xa wota hino e xa u yo sika ga xa mitri si ya go ta xa miyeng taba eno adangwe ya hebe taba aji kai ji cha mutu huwa akai ta tim akwana jika temu te kai ya makwe e kunye jike cha mutu sokri a wota ti uwe nce cha doktor siya gwe uwe nce cha bisimi sita kwe platform 10 kikoko gwe uwe nce cha gwe akana gwe cha sokri nke ukwenu set Africa ti duwe te kani kwe unisa kia hindi mu ha teke dango akati cha nge ukwenu uwe nce he chakiti uwe nce so akati te nge ukwete, te udomje, te zaoka, changye wete kia hati kwa mjika. Na hono temu, changye ukwenu, an ohi wakarakta unisa ngehe kiri kwehe, cha koro wesen a tsekadi,
ane temu we sentamite go tsan o nyo kare tsone security mi ya tebeti tsetse tebetsa kwesa tsuna ata tabano tsa koro we sen sport de wo kriya tsetsa koro we sen sure ku ngo tsetsa koro we sen kereka ku ngo tswe a tseka go tsa hiyo go kwe we sentamite kwe ndatsa mu ndatsa tsa koro reta Wesen a temu khungwe ke tsakana go atane tsaya amkhwe wesen taqiqwe wesen a tsa khungwe ke kana na tsa khwe abe ara timi ya teno tsa swire ta ma e ya ta no tsa xa e ku tswa e ganti ne ta hitsa e ya ta ncinci e tsa ti mu bere kha tsa mtsere go ati swire shoka na u tsuktsung tsi tire tsa tsa terere ke ri e xa e tsi tire tsaka wesen a xa u si sengwa xa mtsa ka e ga a gone wesen tsa wotano be ya tsu wesen na dintsa e ya ta e swire ma somu khuma be tsa e ya ga go nta xwebe tsaka wesen be wesen a tsa tsuno na havye ke kamakwa de tiuka haa duenda akharande cha tine rande tse uwe tiyo cha mkiete kwe tau kuchinga mbabe wesen a wesen a cheka di acha cheka kwe cheche kwe na havye ke kamate mande ingu na havye ke kwe wakri eti ngeti kwe tuwe nkara bora wakri nati kwe tuwe nkara chiri nati na mande kwe chiri ya kwe ngu kamate a cheka wesen a tlo a kwana jika tsangye u kweno tsa wo ni khomji tingwe ta tiye ngwe tsa u kwenso o corona kwe ta u nomka kwa ndi ke tsa mjika miya kwe ne ti miya kwe kunye su bu go bete ke ti khomme koroka kwe tseka go ya ne jego go ja go go ya ne tsa mi a a ne ti di vet a ta tsi a ye hambe tiki tsa mutu kwe kwana te ke a te vengi u kwena ntse ka tsiya tene tesi dakwe a tswere jaro kwe ta u chika ta te nunu kwe a chika ta kwenye te chika te nge ukwene nko te gya te si hambi ya kwenye tabano jawa kloma kwe tau jawa kwe rakono nye te mu haa haa klom jawe change ukwene change kwenye kwenye te mu kante unisa subu kwe cha ukubuhe ke ta kono cha subu kwe atuwe nkwenye si chakia te tia kwenye di kwe a cha sika kwe atuwe nkwenye soka Temu tenke wa tsamjika te tsantia go tsetsuno ka ya go eh nguta akoma eh o te tsaisi kwe tabane tsa ave a ho tu se tsaisi kwe so ntoro so ka di tswedzi ma tswedzi ke a ho tu e qara tareta ma tswedzi nguwe tsuno ke hengwe kwa ita haire tam kwa re ncitse ko ntse ke temu ho tu tama tsaisi de temu no tete gwe go eh mkhumo wina ke mungu mkhwe o qom iya ka ma ho tu mkhaka te iya ka ma wina ve tswe a ke hengwe tsa kwa kwe ta o te go tsa ke hetse tsa o soka sino tsuna temu tsuno khoma na tsana tano tu ma tsam ka se kwe ta o tsama tsasi tsaila Kama kwasa a utwe kama kwasa anguwe kama nwe kunsa tiyo ekamsiki nwisa tswe khomdzao atsangeno tsangere hive a khomdzao jitsa yikamka tsuno akakamiteno ti ave makwinhe tsa korogret akwana tsika temunxe esika tsiya tenge ukwena tsangceuni sa subukwinhe korota tem kwana hete mute mitri na nqata eke anxe kwinzi nqebe kwedzi tsani subu kwana etsa qenqe etsa doctor sisa tinu nqe etsa doctor siya gobe tin kuri aguya gwe tsa swire khuri ka go no tsasin na atin kuri di shubube kukuri di tsa tsuno nwa khane tsa dan tsa susen ne tsa ku tsa ndenda ne tsa tsai temu ka mano tsa qenqe atsa sida ku sisa no kan question kan question na question dawe to ku sa tikiate be tikiate he dau si tia kure gu yekwe to ku sa kona jika nge u cam subu cambe na aji ti do ete an tsa uni sa cheka go tsene tsa nge u kwenu ki he cam jika temu tsa u kwi he anqom u kwi anqom i qobe te mu tsi e hangu wa ndanqom i qwe tsa o ka nyam tsa tsui ga sia kwe tao gwe bakstinama a a khono tsa anqom tsa e qogo u tsa stano tsa tswiga se gwe tsa se qogo tin kureng ke no gutwe ndwe tsa nqomo kwa kwita ma ata i kha kwien am so ka nqomo qobe kwien o ka nqomo angu wa nqomo qo kwa angu wa tsa nqomo gobe am so ka daka so ka tsa nyama kwa angu we te muno tsa e kwa gwe khoma gobe angu we ada i ho kwien a kwa ra tsika ndi u angie u kwe a reta a jite tse ka o se ke muta ti ya bana tatsin no temu te tsika ita tsamjika tsan tia go jite ta khona tsa ita ga tsa ka tswana tsa kebe
tsa qhaube tsa uqhaqa mjikwethi yake na aji hajini ncince etika temungi okhona dina a go dzingi okhona kuye yekwetawo kungxa ta dim ndeu akaqwa ndeu agletswa ndeu akaqwa di jawa ana qaisiki ndeu agletswa di jawa ana qaisiki kona temute suwudawe korota di kona ncince suwudawe timiya kwa kha tsaqenu hisen tsaqam tsa tsa go jinga satano e Tabana acha doctor sisata acha miya teno tiyo kure aguye gona ahe tsem dawe. Uang edi kya te ve te to sen sam te mitre na nga te e kodzara tamye kohe te am. Cha huwe hiye te tsam zika tsan kien. Tabana kodzara he chika ke kwe. Akwana kodzara ke esa di kya te ve te ukwin zika kwana zika hintio te mu te ngye ukwe. Kome te wotak ea hati inha te zaro kai na kwe te u. Ka ikwenzi te yosi ka hasaka te uwe si tose nvende ngoti sure kuwata dine ti kwenye ata kiri ya teve nde ngoti sasa kuwata dine ti kwenye ata kiri ya teve akzame kia wata na kivere hangi bure te uyosi ka te koma nge kankara te kaya kutuwa nge akwana etiwa anisoka tikia te hintio teki ya kuti te akoma ikzamzika hate muu Tuwe kweta kwe maa dao siki tinu tihare ti wore sokri a ti wore kai anta ire ti ukwenye nde ukoji ati ngamre ni ngati ngam koji nao tsekare. Nge cha ngam sporte no ti duwete cha tseka dao siki haa acha kuchinga ya ngam no cha diha ti ngwa kwe tau muna ta hinyoko ngekirisu oka ti kwara kwe tunge ukwena kwenye ti kwa kha ti komu anaka kwenye kwe tunge ukwena hinyo ti kwa kha ti sere kwe. Ita mabura kapare uka situa netbala ti jam acheka kuzi ati hii ti wakwe nsika wakwe tunkwe na tawami hey gandhi nseka mtuwa ati muwa tine ta kara bora wakiri yako kan chuchu acheka kara kwa ni glebu nate edike netbala jama koke aji tuwe nkuzi temu kanku oiko kuzi cha sere sasa di kuchinga aveti duwete kuchinga ke hambe kanku a cha tuna nga gunde ama kuchinga rakono kuchinta kini kwe Tabano cha diha tsi muno. Uwa wako cha muno. Tseka dao hewe. Dao siki cha nguya. Tse unisa kati. Akwana zika te muha. Nga makujo anichoka. Maji tseka. Nga makuji. Maji nga makuji. Chau kwenye. Kiri kati jim. Ta cha diha tsi muha. Kwane ti nga guwe cha mahe. Cha guenu mahe. Cha gueta. Kwane te ukwenzi kwaku. Ne ti a. Nimkho mtimi yago titi ayate jikhaje ene tsakaya go vemne tinga go vengbeveta kone kwenyiki dikietsa mtsikamiya kwe tsa wo a khomta khwe tsa kyate khwe aye go tswakwe akwana tsika nge o khona timi yago go go wa masenti RSN kunk e sinja tsa tsaino tan kyan kunk e sinja tsa uantse simuno Chaki ya itawa kwe. Tidua tete antia kutu mitre na tenga matayeni kutu mjika chakwa tini chakuma aveta manu kutu mjika mchaki kutu kukuboroji. Kwerese na tikwata mchumu uka chema kumua. Awoba mitre na nga atayikwa. Woba tako na nga atayikwa. Nukunye ata ewa kona jika ngeo kena tikiate. Cha ungeo kutu msike ingo. Changave dao siki teve. Tanuk eiha ngekai kutu tenge waka wotati. Kwa na temu ngeo kwenye ngeo imu. Tsakuno si tuo kwe kantoni sa klasi na kwa hiyaki. Ne chasi yako itao gara. Ti ave sere ka zao ati e ngama. Ti otitwe nkaranyama ko sere akawo zao ka. Na am koma nyamu okoma nwe. Cha sere awove sere mburo nga cha wota. Tabacha nga kwa kwa cha am. Iri ya ki cha nguko uti ya kwa na chati ngama. Na nga ya tido nga ata idive nga teuka nitaasi ya nga hambe te kwa ata tikuwe. Akwana jika timi yago nga kai hakzame gui, nga kai hakzame an na kwe tau cheka kara jauka. Aji haji kumu kwa nkita mate aji kumu kwa kajina.

Kumag ko mang mga titsige wala e wala wa dari ka kasi is mi te kong X ka FM ta mala kita ng ngayam kem program ya wa finance na commercial ranan sen program na wala kaya ng tangi ang kami goling ya glang na yung program ang atswang ng wami Oscar ka binam tito tang nga ta program ang wala siya kita kong ngayam te kaya ka nabun sa katam ko wala ko wa dari ka ma fa pinita ta uku wa kabe oro ko fa ko wala ko wa dari ka gedir ta ka manita um program chanam ko ang khoya olong sa khoya ke ka usiz ke wa malin akkan khong uzala no ke ka usiz ke wa mo kongu ye klam ko tok thum ko cham ko khong khaya um program ma chanam ko kon khoya ke ka usiz ke wa bisa khit or mo ko em fitika mo ga chi ke awa kam hai atu nga am ko so or fitika ab go so ko ko khoya kulite ma wa usi khosa a agu chawa am go so ke ka momsi mom go so angku atletia chu ka thoke ji kwa ma dab ko kon ngoe fer al pa me yi egia o me yi egia won no ke ke yi egia won ka chwa da o ka chwa de jalasin kam ali ka kho chu la ka sin yang ha ya ki o ka ki ti ka o ti ke a cho ngwa tu kwa sa ka kwa sa ge m ka ge ya set africa ng ke ti kho yi ku a pang no ko sin me kisit abrakang tulak asing yang hati kaya atu otak eh orang mungkin ngegilatan abis sakit ayo plan ni kwa hasa ka agu ke ucua mcuku cadang kwa hati kaya agu ngkoko cuci ngsing kulit ma au awana kwa sanfer agat kaya agu wa belewa ya ewa promising me ay wa or mo kan ko ti troy e ku apang no promising me ye iko ko ko mo wa neida or mo kan ko national youth development agency kasi ke ha wa ko mo or mo kan na ako ko ni to fear ta me akan ag ko ko lo ti sa imuni tu a kwasa a bare kan ya kwasa a mo ko ti kan da vunsta ka tsam ku a kan ko ya program a tsang to ko na ku ya program a tsang ke tsigeski tsa a tswatsike a o ke lengosa university ke tswatsike a o ke lengosa college tga tsike no go a ke semukana ba a ke semukana ba this infinite talent e no ga gea a tga tsike a muni tseo kwa tsike a muni tseo sinkwete ma a o wa wona kwa sa Steven kwa sa ge ga tsike a tsotse wa ye kwa pangwa ka mmtla ya nna di tsho qhisi titre qhisi itse senkwe mo go khwasa fer al eng ha tsi ka wa ka ga atis a ri ke khwasa e a ko a ke a mo neng kong wa ngona khwasa ka he a qala tong mo se khwasa a so me eng ha tsi ka wa me ke se mo go nwa wona se tsam ka tsi ke mo ni dui wa tu kwa sawan ka tsika na tsam ku a khong tle a ol ka na bon sta tsam ku a khong tle am program ka tsam di kon ha ku ya ta ke kho sa ko tsika a he mo si a kama ku bong ni order pang ka tsiam ke platform tena na kho sa wa ka dui ka khong ni kwa tu ka dui ka khong ni ngo tu ka o ka tsika a tsong ho tu ka me ka ka ma sin am qhisi fer al kome fer an kome i qhisi even ho dim ho godin ni sa kon a telefoni tra tua telefoni i ya tre wikwa tra wa telefoni ka ba ke i e ma sa ga ori e a download ti qhi ka ma ma so ka ma game den na wuzile ki ama WhatsApp ama Twitter ama Instagram ama Facebook den na awuzile yi markan nam ku atlu mtoko wa Google tsi anya o tsa a tsike tsi mtoko a ga wa Google Google ho ma tsike tsike hi agla tsatsi ka ko agla tsaka ko ora a tsu ka ko ta a ke tsa a ta Google a tsa a ke ho se ke ha nna ta to mo ku sing ta ko la ka asin da ke ni ko ha pa se ma o ha ta ka mtoko ho se la ka ke tsike ma tu ta ma ho se la ka ke ama social media orm a sagari maso orm a download game ta ko angwa sonrom de viet ke cellphone ten ni khawe ka tsike a kul a laptop ke tsu ama kul a computer ke tsu cellphone mo ko ngwe so ka tso ko computer ma tsi isi a ten ni akan aduna cellphone ka ka ka ma ten ni ga
Mkatu isquats hot toki toki, mkatu Samsung, mkatu Highway. Ikusimu klatamokuya. Marcom, who's a legacy dangan, passing pose legacy dulica duly, music and not or got a dang hat tag a coup. Sim goes some hat to amatu a hard copper or amatu a hard saloon. I'd like to get to my tooth. I mean, the Billy Homkuli and Moa. To like asking a naculitema come a small enterprise development agency, negative and naculitemi Billy Homa, or come a yokopono crevice to me. Visit Africa to like asking a naculi Billy Homa. Me atang a galatra eco of contact number agri, contact number of NADA, of contact number of SIDA, Kuvanga, cell phone yat. One Google, quack, talk on it, crazy, I'm not doing Octat, and so I name a cat to take a sing. You mind as a cranky panga qua, covering a Google at Congi Mam Zoo, hm. A cuckoo malamaga betting in a warm tea. Damn tea, which is a miku across a congazi at one clickati, I told to talk away below Otisa. Utis agima nitsuki kosa titroa, so like asi agla tragaya, call him Tsumaki. Oh, Kulitima, I wanna come aye. The telephone number mokulit awana, the vip taste the mokulit awana, the gulaga agla agla tragata asin, kawusiki kuakwasa tovani, can you kosa ah? Ya kosa at gulagasi atum oka like a chi. Gatu panga nagati ya can you kosa so. Ali ko wo tse ga na tsam ko ka ho tla ya um program ye ho mali ka program tse dinong ho go ka ho program a tseng wa ka bo se ke ka ya go me go tla ka mo khu ya ke wa go singa tsi ke mo go tsho eng ka go be strat ke mo tsho lo ka mang ga wa tsike a wona te ka mang ga ka tsike a tsho wona mo mtsi mo sit africa ko ka ya mo tsham tsike ka ku wa tsa tsho go nqa tsha mo khu ya Tige ka kuwats at the wind at Tamukin. Lem a new awana tige wa legit. Gay glad uka eh, a gun awana. Then having a so awanaka Mazgatsi again sui a 3 days in the or come a 2 days in the or colloquium hale agasin. Yagia yagasin etiaka kafila ami again a tear of passima ma onga tear me. That I don't go through. Abstract at the canny, catuati titroyek irk notitro or titroyeku or as it covets it and run, my amali, tagunga, my crazy oo, tin des in the cove, oo, do not des in the cove, oo. So I see he had a nut to Ocaritzi got the apples at Mutsa or at the set squeezing Yenohaki Ocaritzi and not to O. To make it sad as give bestratzi or as it was him a quart hopping, the Katsimagua. Bengatik ema amang naga di amatun naga watik e pasat sama nukun naga ke fra es fry fra kos ni health ni wakau sike mukau kau kaya am program atuan nung tak ikam kau hale akang kau kaya oke kaya ikam kau anung hale kaya am program atuan ngua mesti magi o orka ki ohe kungi feel o malih mau mesti wam tuga tulu malih kau feel lah kau jela kamu kau taso a am tontang am regaro tantang momji mom classin tsika he rente kurs kwen akwa far alma hin ak no fila gani wan mawona tsi kwa dole i dole ke malen ak no fila gani ke department da malen ak no fila wa awona ama cash loans awona ama shonisha awona ke wotsu malega tatin na wona ke wa banguga so ka tsike atu a fila mali e si to ka ko ke por courier o si to wa ko khon ejong eng to sinkulit ma au a fila mali man farskelinde renta sing awana rigaro kau ya hima ki ngang gie ko e sati sa ki 2% gie ko e sati sa ki 50% gie ko e sati sa ki 70% tako tige apa si angang sing a mali ngat ngaman tiga kang kaya o mali ting kwa kamsung katsew ka u fila tiga kang kaya o da kwa kwa amti kula mali kan tsaya o tsiga nna ntseng o tsa ke tsi me a dira tsikwa ke nne ntsigane de ntsigane ba ama a korta mbale go tam o tsigo nna ama a korta ya ta kula sing ne ka he a tswa khatsa tse
kula tsinxeke ai a ohe ka ngqomo a tsungu ka ngwe a tshwatswa fre under ya tshwa ble di selde tsike ka ke khoqwa ya tsike wona tsi bangi ka ngkula ngitsi kula ka sing he a xoxa mo khoya mo kongo is a not for khani. You are not moving forward, you are always backwards. Momsi momo makongo aguta le tungoba antse kangi odam ki kon ha kyam program ajun ki makong hri mangu ya jala ten kala mangu yang tua jala yang jala te yang tua jala ya jala ke hak za gua ka he awzala tikang ngatu ta kha tua o ka khale kha fela ka mo am ka tsin mo ngu ka tsiya an go wona 2005 wona o ka Madrid sindi ki kana ngeme asin da ke ni ka tsike he ma ke fela the half to fund my salaries ne Desin 500 ka tsike wa 3 desin me asin ngini desin 500 ta wa me mo kongo te desin 500 ti ta abele ye manchi ye awuzela tsike me qatu ta tu antso ka yele 3 desin a ngai antu te ngai an go ne 3 desin di or ka ma 2 desin 500 ti ta ka atso he a fitika ka e fiela he a fiela aku a fiela ka mo amani tsinu ang het ang ngopo 3 days ni tang ko 5 days ni ki askal ti ang ko 4 days ni ki askal ti terwel ki ang ni 3 days ni magi pay tersi ki ma tsaw dit ko gesin ya uwa e ma tsaw ma ya ne ngami ko tsi apa si ang ngu khamsi ngat si atun tsa o ma kongo virens ma kongo jela ta lemingi ma kongo ten ne tsaw jela so tsi ki atun tsa uwa ma shonisa amato tsong wa kesloans amato tsong wa bango di amati tsong wa local amanngo tsong khale ya tsong ka ku fiela ka nei ke rendesen wa ya tia ya tia ke wa kesloans me ka tsi agda fiela ya me wa ti tsako go khonge ngom ya tsogo ka sila a ka wa bango me bango ka ngi tsi ke a gomi ke tin de sin de ora mo gomi ke tuna de sin de anwa tsawa de sin de its ora mo no tsawa a hono ti ke kana ngwe a fasi is the options but the mot ora via ga tsi ka tsi a mle ka fela gani man tsi ka ng kan ka o ta for all ye ga panga i tsisi ye tsisi si ke a ma fela o i tsisi si ke hani kosu ke procurier sing ta kanda kam ka ya agdi ku vanga afuni ya tsin tsi ka tsige a tsonwa tsoka ku vanga afuni ya tsin tsi sa ti sa age as a believe a pass al mak healing schedule mu tsho ju kan kanda kanda ngwe ki mali ka ma ka se ji to ur khia ge procurier he ke wa ge kan ju an ka ngwe ki sa nirens khan om te khan le ni behalwe tsu khale an mo ka tsong mo ra tswa o kes loans or o kes loans ka ta wa mar a tswa bang ka ofela ma tsu ka se ga a ga hane se a a biti numbro ka se na ntun a biti numbro ha biti numbro nge tsi tsonto tso ku a tsha o tsi khona tsi o bu ku ju enqo so mo ku fela ka tsi ka pa se ku ke ka mati jelasin di ka matso jelasin van di sao de fela ke tamga kan ta ya o tam tsumu ole tsi ka kho kan ta ya o tam tsos ole tsi ka kho kan ta ya o de tsinge ma u ya tsi tsi pange ole tsi ka kho ka ke kha ma nok tsi tsa tene ne draka mar tsi kho ge sa sin de ne tsi kho ngo pa ngo mzi o jin e khuma kho e kani is deep and is cut in tsi kho jela ka se kho kho ngo ya tswang ka tsokwa wa tsi jela sing ke mka go mfite ene tan fit ta ta ngo di ta account ya un program ya tswa ngo di ta go radio x ka fm un tsi sa ta kuma ka ni ha fm da go mfita ta fit ta ngo ta ngo tsi

Akuna umusunci yang heke gecam ke walenta wala wadrika ke season 2 nda kuni tawa radio X ka FM tamu lang kita ngam ke program yo finance no commercial ran sen program ka kusin dan program ka tamu tamu ka ngot kai onu na ku ya um program ya tswang ke ka wisi ke wa makong ngai klam ku tlatlamo ke me kong ngai ku ya ke tsi ke a tu tsong o gla bango or ka mo loan sucks or ka mo cash loans or ka mo tsong khale ka wotsi ke ya tu khamsang amali akatsing man tsaya ka amali akatsing ka tsike hetla ya tswa khamsang ka ya tsoe o tu o fiela ka ngwe ke ya khan tiper en tiper en tiper en skalt en nam tru leng mai ke ya tsike ya ngwa mo kong e tswang tsike he tswa kwa kwa a tswa tswa o tswa tsho o tsike a nne o tsa a e tswa tswa da tsike a nne o tsa a e amanu da khabete tanje amanu da kharmalu tanje amanu da khatsalo ye was quad suarez bang tanje or amati khisi ke khongwa wuzel chung amatuka kan ya ke sal nut det kan be costa khani atotu sam ku kwaka atotu sam ku aga or amati tsaya he ku awona tin desinde ke kendang ngui he itsama kongo nga bari bari yar en yar it a tuwa tusa kwa ti ka tuwa a tuwa a tuwa tusa kwa ti sin ka tuwa ka sin a tuwa swan nga wa an e or a tuwa sing plani ngui aya o he agbiga mo kongo a tuwa ngang kula tika he e mali ya ngwa panga o ya e govern sin ku a tawa ya e wa mkawa wa katsike hanna ka tau katsike hi ake or amatsi le ma heke dun o tsile ma ka maleng o wona ka neng mo ke go venus go tsho o ga ma wa ndiwe a mali tsola ka seng hi tsa makungu a tlega kong a fitikasi a te o ya fasi ka nne a ke kula tsin e ka hi a tsotra a te tsoma e a wa tshitshini nga wa a tsege makungu ka lenga a sentse ke a tsho a tshinji o qoka tsiya kala nna sing ke a qotsi ke nne ke nne ke o a tsunga bana mkungu men program a vitika si ke ya hoti jala sing teng kala mnu ya ta dinne o a ti jala sing o a ti ko ko ke kam account ya am program a tsunga ta ke ti o program ang en to a ke kam program tsunga mi Oscar Gbinda kam tsum ke program wa SBC villong sar ka ngadi ko se ta wari na art ka punda ka ngta kita si kam ngwai ate wala e wa ngene da ka pan ka ngoge bunga wusi se ke kai kuma ko man ate tike wala e ma ke bunga ye ya platform e ngi si ngoge ko ma si ngoge bunga ta masako ta itatulo sila.

ona re tensiwe o heta gono nya ga FM te a atama vukate te te xamamate ni te akate I like the way ne tsane o yo karatse o ne sa ke ite ke tsamjika ana kwa hite o tlae go godi ne tsanji ta twen tsamje te ke khaqo ene ti tswana o ani soka jaraka go swile tswana swile soka qara go ita o ya gono ngo nyamka go ena ita ti ena swile buka jinde twa ena swile buka jikhirina go ka gono ena ngie tetin ena tsuno ngie tengie teta timiete ni ntaga strati so 2027 ka bana tsuno tsa bora u ka kuwa ten chaku kwere ufen ka chaku ten chaku mutu tu cheka ho echa hita tim cha u tsamsika akwana jika temu nge u khena swile soka qara ko tao ya ne te ku te te kai ku tswa te u tswana ka sen ngamta kwana temu tsan o nyo kara tsa uni sa tu tsamjika cheka ho e ka msiki kwa ten tswana tamango anje sini nwe ho si kwa te he kai ski kwa te ta aratimia tenum ai khwena tama ncamgwe a gana hinya teta a kwana tsika temu te tshetsete ni tswa te tshetsetse ka go di sport di wokri a tsen ne temu a tla go yo tswa a ise ke qwebe ta di kwana tswa ta mito go na swire so ka teta tim a kwana swire tsan o nyo kara tseuni sa keri swire tsan o nyo kara tseuni sa tseka na tswana ke e tsamjika temu go swire tsame ai so ka tamanqo mghata din kona tswana e ka ve anja sine swire he anja swire sinja gheri ne ai so ka anja ga ya gwana anja sine swire tsa go gheri na gwata a a tsa swire tsoka a ara kwen ai siki ya te e tsa o henu din ga ka sene te mo tsa o tsame ka sene swen ai so ka akona tsika te mo ntse tsika swire gheri e go tsuno tuwe ire tsika ga tsuno tuwe derta ga dre ire ti tsone se a ve tamanu a jiganga jigadi swire gheri o qotse ga gona e ya go tsamjite mo tsame o isa kungwe te tsamjike tsa mutu mo kyare ka tsa o tsa sen go tse kone ka sen go tse o kyare ka mo te mo tsane o nyo ka re tse o ne sa tsheka kone tsa a dango e kha go tsho go tsa tweta tsa a e soka ya nngwe go tao mo le khwe a tla ya go ga te mo swire tsa o tsa a e soka ya ka te no tsa a tla ya di tsuya ga go di hi a tsuya ga ga sena kore u eng e tsa tsuya ga te go no tsa go jetsa tsuya ga go ka a kona tsika te mo a khomtsi a cha go swile tsa wa di a ya o ka ya go tao hi a kona e tsana hi ti o te tsetse ti o te o tsana go ku tswa ka sene a ka te tsa isi ke nga goro kwe swile soka ena qano ena ke tsa mo swile tsa o tseng ena o tsa o se ke go a nne ka sene tamete go ena ka sene te mono mborotsi a tlhwerego o ntse se ka tseka kgwetse a kona tsika te tswana a kheru kheru tswana nce ke a o dawe a tsuya ga kong beta a tsi ti ntse ka o jo e ke tsi 15 ga minute e ya go a fira ire ka tisa fira ire se ka bori a bori so ka se ke ntse te mono MEC a tsara a ne ntsa ka tera go tao ha a te dangwe a wo go no te tsa e go tshwagwe ya qoqo da tsete ku siki a kona jitiu ani soka ti garaka gwe hitiyo te kwa ukwadek ya khateta nasi ya kwe tau 5 ire kati

Isikaim Gyaokwe Freeberg takit in Gawegi Kwankara Kwitiaham. Sid Afrika si Drembezi Free Dahan e Nyam Takusatra Dahan e Tu Kam Sika Buko Kara Teyo Tianga Ozkitego Keka Porisaki Zarohi Kwea Rosemary Ndlovu Aindeta Ewa Kale Kwehi Nom Samu Dao Takasa e Kempton Parka Kaika Oike Borunga In data hunt, where is an 18 sika modao has a dequea at my game. So like a quena agaratin lovo, don't quea at on that dequea quago, but it are him, dequecia good desin dam. On que desin a conosesa de hazi, cana hitamsiki. Moosina him, and oh, he quea nom some dao sidi, we sin a dam. Tung hi kwe kwa hi masia ko tung kwa hakwa aniki akara hi sere hakwa wo hi ikwa si mborunga hi. Hi kheri na khunu kwa kai tihe kheri okwe ikwa kwa kai gutam. Ntam bako kwe sa ha sa he e mborunga hi nyamsen hi kia kho hui hi di. Kwa hi tsunya hui di 15 yuli sika ha si he siya ko desinu. Komita di ma ko kurie nsa siya ko zire ki ngutam. Kuizi kwa kai te kwa no kou kwa gon lovu khasi e seisi. Kui saisi ya kwa kukara ziri ki ngutamburu nga ziki tego. Faifu asi kuri kam kwena ayin kum oru hintu mburu nga ziki. Golden Arrow da kite besa mandako kunka kwa kwena kapstat ki tina angradi. Paroji kresika kwen kwa datin ji khasi e susena de kamsiki. Khana dama khana munga datin houtwa di nguya di parwande ta chinja sina de khoji. Ndou da kwena kao kai guri tam. Kuye khasi e kwara din teksia a manda klo kam kwena. A kara din paroji nyamako khana katama chinja sina di tam. Golden Arrow ki kuya man klo kwe Bronwen Deiki. Agar din kresika siri aniji hisina go haji khana agar din besa na teksi kwa jau ka kwa kwena ki khana aniji ki suiri sina go dam. Ngek uya ku agar din houtu ji. Kumbi na besa kweji kraha ka kianko ji khaji 10% saisi besa manda kuna undum dam. Matika peye agar din khana aniji kwiriye ki. Siri aniji khasi e kouni sa zao ka e koun 25 million saisi liter a khasi liter diesel a houtu zi zao ka ako tam. Te borisi khiri oe. Afrika si ngu ta kwe zwanga ania a sesa ako kwa e ako. Agritin South Africa aniki 2,5 million Dollar size siri zikhaji he ngo aisen tati. Ebola da kiti juanga he mwe ngo kawo kaisa Democratic Republic Congo musikim. Siri si kaitla ye tesen tati funds for epidemics. In Africa da kisen kwena kini ngo zikai kuzi akia ingara tesen ya divene iya di kainse na go dam. Ngo da kwe kwa e tati na juanga ndew ta hingo trai veta. Sesa o anijina kiri ya detan si kao ku kwenang siri kai kai kweki kao kai tatim. Ahenska pun anga de president Cyril Ramaphosa, nurekhira nge dakhana anigi kao kwe ina yamango kanu, Afrika da kite fastelan te khasie mua ko choku anijiki tesina te kana khoji a, o kikiri na kha kao kono sinu tseka katitam. Kresika kwa kai te Afrika kiti muji, Sere akitawuni saa uo kwena na tuisa khadza rukareko tiin kwena South Africa ki ina wakaite kaw kwe ina sawzitama kiewi nako tomka tam. Te firi iri borisi khiru wa. Kame teki siya ko foyifiri kama te kwa teki borisi ya te komago. XKFM game.

ayi burger mister anti gigi awada da morero wa kang hi anti gigi ngoko ya metro ayi gani kuna mugu gigi kam kam usong kam ka panga ayi kani gigi agolika esko ayi gani kunan gigi chunung kang kam ko viko maganti gigi amani si palang ayi gani kunan kang hoshi kang hi anti gigi chwe kang ka kwe gigi kam sun uavi ko maka esko ayi gani kunan ayi anti gigi wa yuli ki ahi gigi da chot ayi kwe mugu gigi kam sun u skelti hun ya anti gigi ngizi ayi kunan kang hi gigi ngalik ayi kwe gigi kam sun tagi 5 milyard randi ayi malit ngang seisian kang hi anti gigi ng statu yang ayi kunan ki skelti Yohanes Berg ayi bunga tini gigi da chwa oku yang halamanga ki city power ayi gani kunan sumugu gigi trot kam kam gigi sun u plani yang ayi gani kunan kraha aya preswa kansin agya khamsun wa khau yang achong kang ga chig ge thoi chau khama khuen chig ge kwa achin tin dag presenden kansin gya kham kham ko sanga gani khuna kwa kan ngosi ki kin kuin aga chong ki chang ga preswa gan tin chig ge chuge tuhi ngoi ya kya martin ag gani khuna ka si gya khamsun wan ngoli aga dihar ta gani khunan chigan chig ge rang ko condition 75 presende kan singia comes one the dance america ai gani kuna ka teni chig gi ra thogi chau khamo khoyan please waka hechig gi ya wa tho yang ki gi ka wuzala kara kha ka gomin kan singi teni a kham kham go sun wan khale manga mu gi ya un anga wa yavi ko ma ki gang hm ya chig gi molin ka gani kunan china ka hi gi ang hari ki 70 presende ki tho yang gi ya wa kara kha ayawan kau yak banking ai kani kunan yi do khati gi gira chu ko misala mu gi gang wa de wi khati gi gi thot ali kham ko ga sing agya kham sing wa kaun a firi chong si gi gira chu gi hanai ki ka siti ko ke kan de yang akunan for for ves aya kunan ngai yak ga yang ke kang he please achi gi gi chu gi ngai ke kam kan de yang ki kang hi gi gi chu gi khong vikoma ko yang ya wa drain tu nda ka ko please a yi vikoma ko kam sing aga ngau si sing aga gi da un a kam ko ngawa gang ki dewi ng mu ku gi ga so be sang ngawa ko le anchi gi gi chu gi pangan vikoma ko cha sang sing gi te nya kha ga ko ngi khala mang kang chi gi ya wan si yam tan do ma fata kang he khwit ta manis te ning gi chu gi hana ki thon a tol fu gi ka si ti ko ki kan de a khunan ka ya gi gi ngul ng la ya ang ga ni khunan kham sing aga ngau si ka he te ni gi a un a tham wen ngau ga ng gi khula ya ang a ya chong ka he khala mang ya aw gi gi ngau ho fu a ga ng si gi a so be sang ma ba gi khula ya chong ai fasin Reslan ke China khalemang nga ye achi gi chua khamso tung ama khwe kang hi chi gi ngwa kunisan kang hi Vladimir Putin yang hi chi gi ngwa besuk gi China ai gani kuna ye age hin kang ka khwe mugu gi ga khamso u kang ka khwe kang aga gani kunan Kremlin kang hi age gi ngwa ya mugu gi ga kham kham so project aya ngausi yang hi gi ya wa ting jang peng yang he khawit tam ni gi ngwe ngawa yi ki gani kuna ka yim ko gi thot tham tham ko sin u chung ka gi ga chung ko wan kang he chig gi chui ko tham ko in ngong tlai tlai cha sang kang ka ma ko ga ga chung yi te ni gi ra thot je tham ko in kang he tbcc gi ya wa gang ki khale man ga n kanon ai twen da gi hang te ni gi ya so bi sa tham ko un ang ga ngi gi ya obi sa khe ti technology ki m aga ngong wa ngol gi hang aga gani khunan ki ti ki vetin skap la ka ai nar for sa ai gani khunan om jang hom yi ng ya fa fi ri ai fa si de gam cha wala di wi gi ya wa si ji ri kham cha di ri gi ya sam chang hom ya khoi da mu ki iska fm

unirtensiyawan ang kanya kabuwan chan kim cha wala tundak mo ni tige ngagong kansis ki kong ke radio XKFM tige mo cha ki ya sangkom cha wala ki fiyartak mo ni takang kambaya mo cha tinigya siya makayam cha program ki gang sini ki ikuma si ki wala sin ki chan takaw ni gim cha program ki tagas dalam cha ki wala kang yim cha ki ya siya makay atau kita mencegah kawinawa mencegah program mencegah kesim mencegah program ya boleh sen kita mencegah fitkan awa kang ya awa bilang usah guna kuna kau giga sa politik guna muka kita angkut kama waktu mencegah kan muka kanggo mencegah program atau kita mencegah kawinawa mencegah program kita gang sen niki ikut masih kita boleh sen mtakia nki nkuzi mtakia kinaka ya wabilong sekani ki kage walong sekwa wanika mtakia sengum kika chwangu onwa nka wagumwa kawa chimwidi wikaka nwa kaya wa examen gani mtakia sengki sumanu ngame anga ya chwangu panunga onda wagen tumana skola kwa doa nkulika waka gia cho onda watu wika giga tumwani dawa kita alung sa kahigya kala to ki eksamen ki ka chwang waku kati niki ya uwa tamta giyang ki ka wachimbati niki ya ngawa tuka dawa ki rukalo hi jala ngawa dawa ki kwaya ki ka lung sa tamta dwi tini kwa tumu yuyo eksamen giya kala pala ngawa kwa dawa giya lung sa ki kong dawa giyang tutuka giyaka lung sa tamta ki ka wachimbati ni ka giyaka na dan tu sisi utang ki sekolah kan ki stres ki dewi ima kita turut dalong sa di ma kotudu ka ki kalong sa waku kata ni ki he awam jatang ki waya ngangam ja program ki gang si ni ki kuma si ki wala si ngatang ngilwa kuma ngsa ka wisi ki gya ngakunga kuma ki chuang ngunuma ngja kakudat ngwa tefita iko

0: miko kugcwa awunqamba siyamncane
1: ngoba sicwa
0: amatani kwashi ngcayi a dayichatanga umdama nje matenqa bangela ichamba machari chaqhayi dandwa ngati awukhayiqhamtuna ngikashi ngayene ye awuqo
1: ngakhenjala tu
0: ngakhenjala tu ngakhethi dandwa dandwa uqode ne ye qhunqhawugashim da chaba tishati ngika habe kahe awoqoya qhunqhawugashim kangathiwa tshigcewo cokokoi ngigebo mashin matututashim gari nqeshiyaka gari nqe da yashim tebe chika gawang uang uang qhunqhawugashim ngakuntua
1: ngiyakwanga
0: ngiyakwanga kachuwa chigi da yangathi kangachigini yathi nam nam nam nam nam ta chiga kwa chau ta ke ngoku kwaba jade
1: musa kau
0: icha kau
1: ta kenda ngwathi
0: ah kenda ngwathi chigi da chithe aha chithe chicha ngo para para ngoku chuka ngoku uthi minga ka qongo gokhumqu qoqala iba
1: kolinga wayi
0: ngoku wayi ane ya ya ya chao da ga ya ba da ga de da shi u shi da chua ho ho ka ka u da nen duwa ka u tu la I e ka shi u ga chong ga dung chua ma shi da ga ya shi ka u da ga duwa ya nguwa ngam gong ka a ngam gong ka ya de ba ba da ka
1: da wa da
0: mtuna chi ka ya chao ya chi da ya guwa ya ya ya nkande a go da a go dagua ngamba ku dagu dagu ya gada gara dan ani tuna ngamba sha ngende chish dagu da na chuka o pa pa pa pa pa ku tebe ge ge ngani ku dakure ya dakure dakure shinke tan dakure tan dakure ku da kwa ngoba kani ani am kan kan ngoba kani au ta ka a chika eh chika ga ji eh daga da ku da kan ngani be kwa ya bura kan ne ngama ka he ngora ke ku ngani nga daganda hey ya ntuna ya chao na ya nana mchuka na mchuka go nga ya baqobo ka na mchuka ka ka ka ka ya sha gari tendo akwa nga mthe gari tendo
1: tuna tan tuna
0: kaba ku den den da kwa cham kam tuna ka nga ndo ata ya ndo ata ya ndo ata ya ndo ata ya chi gari iwe gari wo
1: gari
0: ke ute iwe dangamba cha kandi ngati ya chachi ding
1: singwe se sambilo
0: chachi de shi
1: shapilo ntuna
0: bamba ke komanda ke kola kola dangwe sha gqo shi dangwa ga sha chi qobi chachi shingandwa ka gari ke gqo dama ko ngam gari ka ku ku ngwa ka tinde ku ga yo hi kaya madawa ba khacha umugqibe khandile khashi ngali mtuna mikha da da chauta ne khaya ta
1: trauka
0: ya jabe chauta ne
1: de
0: ah kabe chauta ne de tra chauta ne ya ta tra kuma ta khachi de ti ta ti de ta khachi de tsinga ta chauta na da mwa ni jagandwa mwa kura ya nkange koma ka te ka minga ba khata ga maya cha ya ya khai ga ma cha ja banga tunu banga ya eta goda na angri chuka ya eta angri chuka ya ye
1: to to lo sing asa
0: to to sing ka ka ka chika ma chi kha ra kun da ka ta jiri ya khang kang ku uri ka uri ka uri ka u ka ka ka chika ma chi ka ba khang nga ka chu ewa ta banga chang pan din ke kam tang go chwe ni go chwe ti te
1: so ma khalas tu o plan
0: da shada o aya tamanda chinga mika khu ngajabu chawta ngande ya
1: kake
0: kuma

0: Juen to Nahmei to Nassan to Nassica. Rumenda na cho anja jawakona darago konkwesa ECD surenga ha kon ku okuqenqa meeting ha aki an darako otukwana aki simu ku tswana tshoisha ntwana tswa ga tsheka tsho a ukotetsisha aki tswana okya o jin tswana okomji tasemu nguka ikweta hono vitamin A ha ta onga kwete a tsheye tswana de khawe tshe tshe okiti atamin tsuka ka go hostama ga ntomi ka go hostama hetse nngwe ga esika ntwana ste tshe gwe ga masipatra ski songa dzika tino tswana tama keng kara tshe tshika kona je a wota tswande kama o tama se se go ga kung kwa ditama ga tshe ka kara tshe tire renta e kara ti kureta a wo o go tswana tsu keri je a tshabe go tsu spatra siki ti yo se ka ja tsa ne ana wo gwe nga kona siki kuna pa ka go garete si afreda e siki in kuna tswana a tsharo tswane o spatra pe pa jita ti no tswana sole suka kung
1: Nerin der terminit gedeng und ich bringe ache ke konkera dux gefem. Titang gita kamba kakramiken hameka 40 minute ke oye bringe ache ke konkera dux gefem. Im tetening a kamba minute ki yi don terriem tangwa anam ta program. Ige ya kawin wadam tanga program yim tekwa twa giga kango ga krisi. Tanga giga nwaga kinga ka yawa. Tisimul dun kuna ka giga sa kwa giawa. Tem tetisumam te gigi kulunawa wula sen ki kia ya wa kome te gita wa tikwa kika yu yala si mana kwa kulunga glakika wam tetisum te gigi ke kulunawam ta program ki chon takum tetisagi wana kalukiling hum tetina gita ng akwede sa kulunga te wam te gita chukum ngawam ta program ki ang sini ki kumasi kama ang hume gya kama skola kani yung tatusaki wane tatini gita anak ya di ma gya kama chungaling wane kwa kangka wa chigungi tatini tatusaki wane mta gita anak ya sa gana gati ma I gita akali u wa kwe mta gyan kwa chukam na mta program di ang sini ki kumasi di mta gya sa wala tini gom taku munita ng hame tini kau yim ta gya siga mat ham ta program ki ang si ni ki komasi ati ki kum ta gi ya kawin na wa ham ta program ba nim ta gya sa wala sa ni titin tini ka gi ka wa siga ma ki ka wala ati yu ki tini rin ang na siga ma ka gan ko ka ko di wika e ka ko gi ka kri tu glu wa ham ta program yim ta gi e kwa kwa nga wala sa ni titang ul ko wander tin siya wa ka ni ha ham ta gya siga ma ka tam tam tati somwa tisim tagi kinga oya sanga gya kwanda lingam tagi ka tito mukwa kuka gya kinga oya sanga gya oa dwi kanuna kitali nga tu on vakal u kuna kwa tiliga brutali ni ki English itali wa ya em tagi ka tito wa mukwa kuka om tagi ya kinga nga wa kanunga wa tati somwa tagi waka kwanda kama tia program ki gansi ni ki yi komasi tam tagi asu nehentin monita kan kamba tamazike tinea wula ngau yum tege asiga maklevoni nehentin monita tinea wula ngau monita ngamela kwa mchatu jake wana kakrisi o kwa mchatu jake wana kalukile ngam tetini gita ngakwede tang alko honertin siyawa ngake niya katika mchatu ngodat ngangawa DJ Toyla kia fitea wasitanda na kiko

0: dekwe chunkwen kwana wete tinve de tinga siki o tu Africa kwena kan on aji tekin go khorena hebe tango kan u heta ma wote koro e hedino na kan te tek ayo nga te sad ngi so tek am kwa am ngi kise no kwa ha es abia
1: si
0: re de kai kai nga te ku mo so sa ko
2: es ka
3: ayo
0: yo kai tsi ka ya hwata te ya ta tinga sikin kwana he te kwana ha tunzu oka mo le kwana ko si tuki an an kwe ke kana ho ya hona ho ta manya mo ga ke ya ta ho nyisa no ha ha ditita ka ko ka pa ke ha afrika kwetu nto te te ka ya ko na ko nwan nwan kwa ko te ka ka jiki tshonye ko mo so bo kwe ko a tu a e cha ave che ka ho di kya ki na ka nto te do ko te te ko nwan kwa ko ta ko ka ya ko ka ya ko ko di ko mo a nga ke ngomso ke tsambo nge gitinhe ntote qha ta qha ya kwako nga mku dikwana tso ga le nyana kwana ana kwa de cheka kwana am thatlano te nga se king sabs ya kwe na ku tudza o tsha o tsha mangana go tsha makhang dove nga mku dikwana tso ga le nyana kwana ana kwa de cheka kwana am thatlano te nga se king sabs ya kwe na ku tudza o tsha o tsha mangana go tsha makhang dove ga musowe

The Afrika te cima te chane ngheno the African ankwena te anka te si speed controller tate cima kota khana mo chan ki ya ha ya khri khri te no temo no tsam sitama se koni kha tsama ko 20 minute tswa jeng ya kara kho ha we tsatu se to kham khama tshe kho ha kham tsam manye ma kho ha te ta kha bana kha ka te kona si kan te ki ta ta no tsam si te ta corona ko kung te kho ha te ki nya ma kho ha ya ta te kha ta ma khano te ana kho ha te ka sa sa o si ki kwa na ka te ki ata nya te sa o si tswa te ka e ja kung xa sa nga kwa na ki te ki ata nya te kona ka te ya ro kho ta saungwe matsinwa tsuwa ga tekise go ta ya tloe ma go ta ya tloe a kwana ke teking ma go ta ta tseneng te o go jaji yo ga ya te o hin ga he teng ba o ka saoji kwa ta tete kono te close na go ka ji haji a je te close a ji ka te close na go ta o ka e ja ku ta ting o ma te mo te kwa ga Faskunang, uma temu ade kwa nge social media je jao karakota an kaya ja kuwanten kwena, bori je teki an kweusa gyama kwa tenu kiao kwa tenu temu ade nata ikara. Mu acheha tieta kuwantere kareta hujiko yondiro kundiro kwa kwa hambe. Oji yondiro hautu kwenki hautu kaka nguiji ndiro. Ta ke he go di se go ta te ke ndiro na gara koro khate no te ke e ho ta go yo ga a be simbiri ha feral o ho ho na ta I karate nyema ko o wa ko nwa gore karate a be ono nge ga go je ga di nyema ko ta o te tare ko ta o ke za te ko ta te ku nwa ko ono nga no te ke ha sa te no ha sa gwe te nge bi se na go ga go di ki na go ga a te tsa ntse o sa tare ko ke ja ko ngo kwana ka temo te ko ho ho ji ohi okara se ko ta te ki ndiro na gyara koro hota no na kwa na o te nyama ko ta ko mo an tres si u kwen ye de ka tsara ka tsa kwen ti ho he kwa na ki te tsara tsa ntse o sa khom kara sang go dati ya ba te sang go tsara am tsara te sang ko ta ko go te ka ja ko no bere mngano ono te mutswa ta mahoko Take go mutin atara atesanya gwino ka stora kwa tuye te kwango and kosa ngano teki zambara kangwe kwana ka huko yuk and kosa nukleka ndiro na hao hwatim. Temu yama hwatin ya wi tamahano nduka renta ko ta iji teki nduka oji and kosa kuma kota kukeja kunga hwate a kwana ka te anka tati ankarati kwa ham te u tswana te tsantse o sa tleu te u tswana a je wa hanyo a tanya ma khwateng go karako ka e ja kungwe te no mo mkwe go kwima te tsa ya wa ding ka kwana sika te tle go tle go kota kha go kota ka e ja kung a je ha ko no no e we em ti do din ti to se tsantse o sa tuang go we ka te jara na tin te tuang kla ma tin we ka ka mara enlachting di suri no enlachting je ka e ja ti to se ta kha ku ta gwe akwana ke yo ga ti u jara ti jara go nga ka to tsetse go kwa ga ata ga tuang go ta go tsetse ka te te gari e tloke te se gerim masterman ke dangwe te khate tsema go aka si truth

yara na jao ka ngwe no mbunga to isibindi program kya radwe chakte ke tensa koma ko a gwende kho ji a isibindi khona te ya ma kore karata ti dowote a je ngcwe sika te ya qare ko tako swere maha ti mieta kwa otaria kuruse ana chom no maria fernando ta ti se ta ti marcus jetembo ki hekam uito se daraqwa kwa neka garo no hona tensiva qota khona niega fm sik tsandange ti tsako

Picho 97 te ya tsema te tsane a te anka te si igoli tate tsema te amtsane ka te tsutso msahingwe kwana ka tsame ntse ka te mono yalfo e tsama ko ta 650 minute tswa jeng ya kara ho ha firi gum firi minute tswa di beresena ha yenwe ko to no tita te kun sa ka twa tsama ko ta khiri ka kwe tamano khuwa di hi ho a to ti a ka tena a ka gu si te ken kara twa ha te o ha je te o ha te sa ha je te sa ha no to tsono tsare kha tweni sero na kha bere na ho to e ka te dango a te o no kha bana te tla ikuta ti Marcus Jetembo.